a las 8 se instapon Omaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Sa oras tayo magbabalitaan at mag-aaralan ng mga issue na bumabalitaan.

Pagta tanggol sa West Philippine Sea, suportado ng 76% ng Pinoy ayon sa survey. Bentahan ng sasakyan bumagsak sa 24.6% dahil sa mataas na presyo ng langis. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, as usual. Maayos nga tayo na upo para mas maganda-ganda porma natin. Sa ulat panahon, ang TROW o Sabsaban ng Low Pressure Area o LPA ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng Mindanao. Ulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagkulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Soksarjen, Lanao del Norte, Misamis Oriental at Palawan dahil sa Sabsaban o TROW ng Southwesterly Wind. Nauna na ang sinabi ni Senador Dante Marcoleta na tanging ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano

Naka alerto naman ang Philippine National Police o PNP sa posibleng paglabas ng mga panibagong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban sa ilang lokal na opisyal. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, naghahanda nang ang pulisya sakaling may ilabas pang warrant ang ICC lalo na matapos ang kang issue kaugnay ng paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi rin sa PNP na susundin nila ang anumang direktiba ng Department of Justice at kikilos ayon sa umiiral na batas. Nauna nang sinabi ng Malacanang na nais ng gobyerno na agad ipatupad ang mga susunod na ICC warrants upang maiwasan ang mga pagkaantala o pagtakas ng mga subject ng warrant. Kasalukuyang hinaharap ni De La Rosa ang warrant ng ICC kaugnay ng umano'y crimes against humanity na konektado sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. We'll be right back.

sinabi naman ng Malacañang na maaaring agad na ipatupad sa Pilipinas ay ipinalabas sa Arrest Warrant ng International Criminal Court o ICC kahit pa walang pag-aproba mula sa lokal na korte. Binigyan din ng Administrasyong Marcos na ito'y natiling ginagabayan ng batas at due process. Sa isang panayam, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang posisyon ng gobyerno sa ICC.

Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Ito na, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan, huntaan, balitaktakan at kulitan. Saan na ba tayo? Ah, ito na. Nilinaw ng Supreme Court na wala pa itong pinal na desisyon sa pangunahing petisyon ni Ronald De La Rosa kaugnay ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Ayon sa Supreme Court, ang naibasura pa lamang ay ang hiling ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ilalabas pa umano dapat kahapon ang mga opinyon ng mga mahistrado kaugnay ng nasabing mosyon na naglabas ng paglilinaw ang korte matapos kumalat ang mga pahayag na tila may pinalaman.

Kaugnay ito ng kaguluhan sa Senado habang pinag-uusapan ang posibleng pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Samantala, itinanggi rin ng Philippine National Police ang aligasyong spliced o inedit ang mga video na ginagamit sa imbestigasyon ng insidente.

kalakad na ng debate dyan. Di ba? Ang tanong nga, wala bang karapatang isecure ng Senate Sergeant at Arms ang kanilang opisina sa hindi makatarungan at walang paalam at walang koordinasyon na pagpasok ng ibang law enforcement agencies ng co-equal branch of government nila? Kasi yun yung nakakalimutan natin eh. Co-equal branch sila eh. So, in fact, pareho silang may law enforcement. Even in the US, even in Canada, may sariling law enforcement arm ang legislative. Dahil delikado rin ang buhay nila. At may mga hinuhuli din sila. Nawawala tayo dun sa focus na yun eh. Nandun tayo sa, di ba, dun sa taglilid na kwentuhan.

sa dahil maaaring maapektuhan ito ang benepisyo at serbisyong dapat para sa mga miyembro ng PhilHealth. Kasama rin sa reklamo ang alegasyong nilabag ang Universal Health Care Act at National Health Insurance Act. Nauna nang inutos ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 60 billion peso fund sa PhilHealth at pinigilan ang karagdagang paglilipat ng pondo matapos makita ang posibleng paglabag sa batas. Samantala, sinabi noon ni Recto na ginawa niya ang hakbang ng may good faith at umayon sa mandato ng Kongreso. Iginit din niyang wala siyang criminal liability sa naturang issue. Sa press briefing sa Malacanang,

0: to lang, di ba? He's partially right. It was within his purview nung panahon niya na gawin niya yun. So, di ba? Ang gagawin natin, eh, partially correct siya. Inamin naman ng Land Transportation Office, so LTO, na kasalukuyang tumatakbo ang Land Transportation Management System nang walang active maintenance contract ngayong taon. Pasabihin nito ay nagpahayag ng pangamba ang Kamara na magdulot ito ng cybersecurity vulnerabilities at posibleng pagpaparalisa sa serbisyo sa milyon-milyong motorista. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, sinabi ni LTO Executive Director Attorney Martin P. Ontog na napilitan ang ahensya na umasa muna sa backup o parallel systems upang mapanatiling operational ang mga frontline services, kasama na dito ang pag-i-issue ng driver's license at vehicle registration. Ang pag-amin ay ginawa ni Ontog sa gitna ng pagbusisi ng House Committee on Transportation sa 3.19 billion pesong LTMS project ng ahensya. Ang LTMS project ay binubusisi dahil sa hindi nare-resolbang operational issues ilang taon matapos itong ilunsad. Kabilang dito ang problema ng public utility vehicle processing, advanced license renewals, automatic uploading ng medical certificates, at iba pang transaksyon na nangangailangan pa rin ng manual intervention. Sinabi ng LTO sa pagdinig ng komite na ang maintenance contract ng Dermalog ay napaso na sa iba't ibang modules simula noong January 2026 at ang huling module ay tuluyan ang nag-expire ngayong buwan ng Mayo. Dahil sa kawalan ng aktibong kasunduan, wala umanong contractual patch management, security monitoring o incident response coverage na gumagana sa kasalukuyan. Sa kabila nito, tiniyak ng LTO na prioridad nilang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko habang isinasagawa ang buong transition para mailipat ang operational control ng system sa pamahalaan. Inihag din na ahensya na dahil sa mga legal, procurement at budget limitations, hindi sila maaaring mag-aproba ng karagdagang bayad o settlement sa Dermalog nang walang kaukulang congressional appropriations at pagsunod sa mga panuntunan ng audit. Unang nanindigan ng Dermalog na natupad nila ang lahat ng obligasyon sa ilalim ng kontrata at iginiit ang kanilang intellectual property rights sa ilang bahagi ng system at software na ginamit sa proyekto. Sinabi ng LTO na nakatutok sila ngayon sa pagprotekta sa serbisyo ng gobyerno at data ng publiko habang gumugulong ang transition at mga legal na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Kamusta mga katropa? Ayan, nakompleto na tayo kasi last week po, solo lang ako. Sabi ko nga, napakalungkot na mag-isa lang nagsasalita. Wala akong inaasar dun sa tabi ko. So, kamusta mga katropa? It's already May 26, 2026.
2: Uy, magji-June na po. Kalahating halfway marker na po ng buong taon. Pagkatapos nun, magbe-bear months na, at Pasko na ulit.
1: Grabe, super bilis. Makaka-relate dito yung mga may anak, di ba? Parang kailan lang ginagabayan mo maglakad. Tapos, ngayon, sasagot-sagutin ka, di ba? Hindi pwede sa akin yun. Talaga yung mga anak ko, alam niya, nakukuha sa tingin niya. Pag nakita nila nanlisik ang mata ko, tigil na yan, di ba?
2: Hindi, tsaka mababait naman sila.
1: Oo, hindi. Kasi talagang diba? Pinalaki ko talaga na kailangan mabait. Oo. Hindi ko kinukonsinti kasi pagka pasaway. Hindi ko rin kinukonsinti pagka masama ang mga ginagawa. Kasi sabi ko nga, ang daming, hindi naman sa nagja-judge ako sa ibang parents. Pero kasi dapat bilang magulang, sinasaway po natin yung anak natin pag mali ang ginagawa niya. Halimbawa, kahit nung bata yan, sana yan, pag nagsusumigaw doon ba, nasa restaurant kami, sigaw-sigaw doon or takbo-takbo doon, sinasaway ko yung anak ko.
2: Oo.
1: Kasi una, mali yun kasi shared space. Pag shared space po kasi dapat tayo, mindful tayo sa iba. Diba? Tapos pwedeng madisgrasya yung waiter, diba? Pag nagtakbuhan yung mga bata. So sinasaway ko. So alam nila yan. So lumaki yan sila. Talagang alam nila kung anong dapat, kung pipirmi sila sa upuan nila, hindi sila dapat manggulo, tsaka tinuruan ko.

0: nung bata, lalaki siya, na kung magkamali siya, ay may consequence.
1: Oo.
0: Kasi pag yung, kasi yan nga po ang kapintasan po sa ibang magulang, no? Pagka hindi nyo ginagawa sa anak nyo yan, pag yan ay tumanda, at yan ay criticize, bibigay yan, o kaya magre-resign sa trabaho, hindi kayang makriticize. Kasi nung lumalaki siyang bata, kahit anong gawin niya pwede.
1: Mm-mm.
0: Kahit anong gawin niya, papalakpakan siya. Kahit hindi the best ang ginagawa, papalakpakan.
1: Uh-oh.
0: Eh, ako sa mga anak ko, sabi ko sa kanya, hindi kita papalakpakan kung hindi outstanding ang ginawa mo. Siyempre, okay, for trying, okay, good job, di ba ganun. Pero, ang iba yung level naman kasi yung parang pagbibigay mo ng honor kung halimbawa talagang I deserve na deserve. Mm-hmm. Yung mga ganun ba? So, yun lang. Panawagan ko kasi ang dami ko nakikita mga batang nagtatakbuhan sa restaurant o nagsisigaw tapos yung magulang nagse-cellphone lang. Paminsan, alam mo yun, natitempt na ako, pinipigilan lang ako ni Attorney Carlo na gusto ko sabihin yung magulang na yung anak mo. Alam mo yun, di ba? Yung anak mo. Kasi huwag ganun. Ang weird kasi natin paminsan, di ba, yung parang hinahayaan natin na yung wala tayong pake sa iba. Katulad niya, pati sa eroplano. Kasi ako, may anak rin ako. No? Alam natin, isang bagay nagpapatahimik sa kanila ay tablet.
1: Tama yun.
0: Bibigyan mo ng tablet. Pero naman, either paggamitin mo ng headphones or hinaan mo yung volume.
1: Oo.
0: Kasi hindi naman ako natutuwa nagde-date kami ng asawa ko. Eh, Cocomelo nang naririnig ko.
1: Cocomelo diba? Talaga, no?
0: Cocomelo nang naririnig ko dyan sa gilid ko. Yung,
1: sira ba ang ambiance?
0: Nasisira yung ambiance. kasi ganun eh. Alam mo, ang ingay eh. Cocomelo, ganyan-ganyan. Tan-tan-tan-tan. Tapos, di ba, parang papakaromantic ka. O kaya, parang paminsan, diba, yung mga pagod sa trabaho, gusto mo lang mag-unwind, di ba?
1: Magpahinga. Diba? Yung tahimik lang na habang iniinom mo kung ano man yung inumin na binili mo sa restaurant.
0: Di ba, gusto mo magpahinga. Tapos naririnig mo si Miss Rachel. ay, parang ano eh. Kaya, alam mo, paminsan marami tuloy, ano ko rin yung iba na gusto nila, yung bas eroplano, di ba? May iba, gusto nila may certain area, hindi pwede yung mga bata. Although naiintindihan ko na may iba kasi ito yung iyak na iyak, naranasan natin yan. Pagsanggol yan, kasi sa eroplano, no?
1: Hindi talaga, ano, may iwasan ang mga sanggol talaga yun.
0: Talagang yun, ilalakad-lakad mo pa. Ano, alala ko nun eh, pahirapan eh, palakad-lakad ka kasi na ano nga.
1: Kailangan mong patahanin.
0: Pero Attorney Carlo, may nakita ko sa eroplano nung galing tayong Korea, hindi man lang niya pinapatahan yung anak niya, nagse-cellphone din rin lang siya. Sabi ko, ano ba naman to? Alam mo, parang buong flight, awang-awa ko dun sa katabi nila. Alam mo, imagine mo yung buong flight na 4 hours.
1: Ano?
0: Diba? Tapos puro iyak ng bata naririnig mo.
1: Mm.
0: Diba? Ako naman, naawa ko sa bata kasi ang sakit sa lalamuna umiyak ng ganun. Ba't hindi pinapatahan ng nanay? Kasi, diba, bilang nanay, pinapatahan natin pag umiiyak. Hindi yung parang wala, hinahayaan niya lang tapos sumi-cellphone siya. Pasensya, naglalabas na ng mga sama ng loob, diba? Alam mo yan, isa sa mga pet peeves ko rin yung sa elevator.
1: Ah, yung malakas kulub
0: na nga kayo doon sa loob. Kung manood ka ng TikTok mo, ang lakas-lakas. Alam nyo po ba, pag mga ano po yung mga ganyan places, kulub, o kaya kahit yung mga public places, let's say, di ba, ito pa, naghihintay ka sa ospital, di ba?
1: Oo.
0: Kabang-kaba ka kasi may sakit ka, hindi mo alam kung ano ng sakit mo, di ba? Tapos bigla may nanonood ng parang ano, yung mga
1: TikTok nila doon na, eh.
0: Ang lakas!
1: Oo.
0: Pag ganyan po kasi, shared space, tinatawag, may kasama kayong ibang tao, dapat ano tayo mindful. Alam niyo po, huwag niyong gagawin yan sa Japan. Talaga ang sama ng tingin sa inyo. Kasi sa train nga eh, if you're going to take a phone call, pupunta ka dun sa may dulo doon kasi nakakabulabog ka nga sa mga tao. Eh sa atin kaya walang ganyan. Kaya nga nung nasa Japan tayo, nandun tayo sa isang restaurant, may narinig akong malakas.
1: Sabi mo, Pilipino yun. Ikaw,
0: Pinoy yan, no? Pagtingin ko Pinoy. Nakakahiya eh. Kasi ino-observe siya ng mga, di ba, mga tao
1: doon.
0: Ayaw nilang makaabala kasi ang mga Hapon po masipag magtrabaho. Overtime ng overtime. So, paminsan sa train, yun yung panahon ng nagpapahinga sila.
1: Konting dip lang, di ba?
0: Di ba? Tapos ganyan pa.
1: May TikTok na malakas.
0: May Pinoy na gano'n. Talagang, alam, nahihiya paminsan ako pag ganyan nakikita akong super pasaway o nakikita akong parang nag-iiwan ng kalat. Alam ko yan eh. Alam mo yung style nating Pinoy? Yung mga paiwan-iwan lang sa upuan. Di ba? Yung ganyan. Ay, sorry. Ayan. Yung sa upuan, yung nag-iiwan ng kalat. Ay, yung malang... Alam mo yung nakita ko, naghintay ako sa...
1: Daming hugot ni Attorney Nikki. Oo,
0: yung sa airport. Alam mo yung ilang hakbang lang naman yung trash can?
1: Hindi na tinapon, iniwan na lang sa upuan.
0: Iniwan sa upuan. Oo, sabi ko, oh my God, sabi ko, bakit tayo...

0: dito paminsan. O pasensya na, alam nyo namang may mga panahon tayo na mahilig tayo magganyan. Sa inyo ko lang naman nilalabas yung masama ng loob ko. Okay, bumabati dito si Rico Rashon. Good morning, Attorney Carl Nicolas, na fresh at boyish ang aura.
1: Uy, wow. You.
0: At Attorney Nikki Diveg, na this time she looks like Sofia Vergara. Oy, gustong-gusto ko yan. Diba? Type na type ko talaga rin yung fashion.
1: Ganda-ganda nun. Model na yung artista
0: ang ganda
1: na yun. Diba?
0: Sabi niya, nice seeing you both sa programan yung Buhay at Mataas. Thank you so much, Rick. Palagi,
1: you.
0: Alam mo, tuwing Tuesday, palagi mo akong pinapangiti. Uh-oh. And thank you for that. Si Jaime Samoya Bernante, sabi niya, good morning mga tropang Buhay at Mataas. Level up ang ating abogada at abogado. Very cool ang mga aura.
1: Oo, diba?
0: Thank you so much. Bakit very cool ba aura natin? Ano eh, sabi ko sa inyo, pag ako nasistress, mas kumakapal yung makeup ko. Eh, magbibigayan na po kami ng 13-month pay this week.
1: Ayan, mabilis nga ang panahon, di ba? Binabanggit mo kanina. O, ayan.
0: Ayan, sa
1: stress
0: na ako.
1: Para sa mga nag-aabang ng sweldo yan, malapit
0: kasi
1: na po.
0: Kasi nagko-compute ako. Sa mga empleyado ko, huwag kayong mag-absent para accurate yung computation ko ng 13-month, no? Alam niyo pa, ang 13-month is due pa yan ng December 25. Mm-mm. Pero pwede naman pong partial magbigay kayo. Tulad ng ginagawa ko, nagbibigay ako ng sa end of May
1: kalahati,
0: ng partial.
1: No?
0: Hindi kalahati. Prorated.
1: Prorated.
0: Partial na 13-month pay. Kasi alam ko naman na sa June enrollment.
1: Oo, makakatulong po yun.
0: Ba? Diba? So, anin mo yung isang bagsak mo sa December 25. Eh, kailangan mo na nga ng June. So, binibigay ko yung prorated. Pwede nyong gawin po yun. Ba? Diba? Ganyan. At saka para hindi rin sobrang bigat sa'yo pagdating ng December na ang laki-laki na ibibigay mo. So, yun ang ginagawa ko. So, sa mga empleyado ko nakikinigay, huwag kayong mag-absent para makompute ko ng tama ang 13-month pay ninyo.
1: Oo,
0: ha?
1: Diba?
0: Okay. O, sige, simulan na po natin. Ni Carlo, pakibasa ang tanong ni Anonymous.
1: So, galing kay Anonymous, good evening po. Paano po kung may kinakasama na ako tapos may anak ako sa una, dalawa? Nagsustento naman po yung ex ko pero kulang po yung 1,000 per week kasi yun na po yung binibigay niya sa dalawang anak niya. Pwede po ba akong magpadagdag ng sustento sa kanya kahit may pamilya na akong iba? Pahayad na lang po identity ko. Maraming salamat po.
0: Ganito Anonymous, no? Kahit naman may iba kang pamilya, kasi ang basihan ng suporta in this term, no, sa sitwasyon mo ay dugo.
1: Mm-hmm.
0: So kahit may iba ka ng pamilya, eh anak naman talaga ng lalaki, obligado siyang sumuporta. Pero again, Anonymous, re-remind kita, ang obligasyon magsuporta sa anak ay joint sa iyo at ng tatay. Ha? Hindi lang yung tatay. Sa totoo lang ako, tatanungin mo yung binibigay 1K a week. Kung minimum wage earner po yung ex-boyfriend, okay na yun.
1: Mm.
0: Kasi kung 4,000, ibabawas mo sa isang sumesweldo ng let's say 17,000, malaki na yun. Diba? Yung bawa, pag uwi mo, ano bang naneneto ng isang minimum wage earner? Usually naneneto niyan mga 16 siguro. 16. O iawas mo yung 4,000.
1: Mm-mm.
0: Magkano matitira? 12. Pamasahe pa niyan, pagkain pa niyan sa papuntang opisina. Medyo talagang sagad-sagad. So ako ha, parang okay na yun. Pero pwede ka pa rin namang manghingi kahit may iba ka ng pamilya. Pero tandaan mo, meron ka rin obligasyon. Hindi lamang ang lalaki. Ha? So buti nga nagbibigay yun sa'yo eh. Yung iba nga hindi nagbibigay, ito imagine 1,000 per week.
1: Mm-hmm.
0: Nakakatulong naman yun, di ba? Sa pang, kumbaga, wala naman po again, paulit-ulit kong sinasabi, walang mathematical formula na pine-prescribe ang batas kung magkano ang bibigay. Ang sabi lamang, ang pangangailangan ng nanghihingi at ang kakayanan na nagbibigay.
1: In fact po, kahit po magka-decision po yung korte tungkol po sa halaga ng support, hindi po ito nagiging final. Pwedeng pataasin,
0: pwedeng bagu-baguhin,
1: or pwedeng pababain, depende nga po dun sa dalawang aspeto na nabanggit ni Attorney Nikki.
0: Okay, basahin ko dito isa pang tanong galing kay Anonymous. Good afternoon po, Attorney. Magtatanong po, may naipatayo po kasi na bahay ang papa ko po nung buhay pa. Tapos nung namatay siya at may naiwan na utang sa asosasyon, mama ko na po ang nagbayad. Ngayon po ang title po ng bahay namin ay walang pangalan po. Gusto po ng mama ko ibenta sa ngayon ang bahay. Pero ayaw po naming dalawang magkakapatid. Ang gusto po niya ay ibenta ang bahay, kukunin ang kalahati ng parte at ang kalahati ay papartihan namin magkakapatid. Paano po kaya yon, Attorney, kung maibenta niya po kahit ayaw namin? Attorney Carlo.
1: O Anonymous, ganito. Kasi yung nanay mo talaga, may party talaga siya doon.
0: Opportunities. So yun po ginagawa namin. And nakakatuwa naman po. Wow, 8 awards ako.
1: O, diba?
0: Nagmayabang na ako dito.
1: Sir Optimist International Passive, diba?
0: Of course, maraming salamat at congratulations din sa aming Governor Marivic Paras, no? Na talagang gumabay sa amin ng dalawang taon. Matagal po maging presidente ng Sir Optimist, 2 years.
1: Dalawang taon.
0: Gumabay sa amin at very successful po yung aming

0: ka conference. Alam mo, social, merong hipon. Uy. Nung isang ano namin, parang lunch yata, tapos may as in, ang sarap ng pagkain sa EDSA Shangri-La kasi social naman kasi.
1: Social.
0: Oo, tapos ang ganda ng program, masaya. Natutuwa ako kasi buong Pilipinas po 'yun. So doon kami nagkita-kita ng mga kumbaga kapwa Soroptimist ko. So congratulations sa Soroptimist Philippines at Soroptimist Pasig, no, sa mga accomplishments. Naway patuloy ang ating mga programa para bigyan ng oportunidad ang mga kababaihan at mga batang babae. Kasi alam niyo po, alam natin yan, eh hanggang ngayon, meron pa rin talagang discrimination at meron pa rin kakulangan ng oportunidad, di ba?
1: Para sa mga kababaihan.
0: So, alam niyo kasi meron ako nakausap, no, yung sa public school teacher. Sabi niya, alam niyo yung gumagraduate daw, iilan lang ang nagka-college na babae. Kasi ang ibang magulang, ang tingin nila, pag babaeng anak, wala, mag-aasawa rin naman yan eh.
1: So hindi nila pinapatuloy
0: mag-aral.
1: Sayang.
0: So wag gano'n, no? Akin naman, mga kababaihan, wag rin gano'n mag-isip.
1: Oo.
0: Yung parang kaya nga, eh, yung high school ka, nabuntis ka, o kaya graduate ka ng high school, feeling mo okay ka na mag-asawa. Hindi, ipursue mo yung mga iyong pangarap habang bata ka pa kasi I'm sure

0: magamit namin pag hindi ako nakabayad.
1: Yun.
0: Hindi automatic yun, ha? Walang, automatic, hindi, walang ganung kapangyarihan.
1: Hindi ka nabayad ng utang aka na cellphone. Hindi ganun.
0: Hindi pwede. Pag ginawa na yun, grave coercion po ang tawag doon. Krimen po yun. Pwede
1: explain
0: pang,
1: mo kailan pwedeng hanakin.
0: Ang mga lending companies, ang mga nagpapautang, meron po yan syempre karapatan ng mga kolekta. At pag wala po kayong pambayad, pwede silang magtungo sa korte, magpa-file sila ng collection suit para mabayaran, at kung hindi po sapat yung pambayad or walang pambayad, yung korte po mismo mag-order na magbenta ng gamit ninyo. Pero hindi yung nagpautang, hindi yung lending company. At hindi po ito automatic na karapatan. Kailangan po muna merong kaso sa korte at narinig yung side mo. Hindi pwedeng automatic na dahil sabi hindi ka nakabayad, hahatake na. So hindi po totoo yun. Josephine, it is not true.
1: Ay, magko-commercial lang ako. Kung sa tingin nyo blooming ako, kasi magtatanong, paano blooming? Yung kapatid ko po kasi, yung kapatid ko kung ano-ano mga treatment nilalagay sa mukha ko. Thank you very much kay Dr. Riley.

0: Yan, di ba? Kung ano yung, ano kaya, usually may presumption of co-ownership. Mm. So, co-owner ka doon. Kahit di ka naman legal wife, kung kayo naman nagsasama, walang balakid, co-owner ka doon. So, una pa lang doon,
1: kalahati
0: pa lang doon, sa'yo na kaagad yun. Yes. Okay? Let's say.
1: So, kalahati na lang pinag-uusapan.
0: So, yung natitirang kalahati ang pinag-uusapan. Now, paano ba yun? Sino ang tagapagmana kung ang namatay ay ang anak at andyan ka, live-in partner, at saka yung magulang, yung nanay. Ayon po sa ating civil code, pag ganyan ang nangyari, kalahati po mapupunta dun sa child, kalahati dun mapupunta sa parents.
1: Mm-mm. Illegitimate okay? child po kasi, yun po yung distinction.
0: So yung natitirang kalahati, kalahati dun sa anak mo, kalahati dun sa yung nanay ng live-in partner mo.
1: So siguro, tingnan mo yung magkano yung presyo ng bahay at kung mas mababa pa yung 1 million na hinihingi niya, alam nyo, mas maganda na hindi na kayo magdemanda. Tingnan mo lang muna kung magkano at explore mo yung possibility na ibigay na lang yung share na yon katumbas ng share niya dun sa mana na dapat ay kanyang makukuha dun sa bahay.
0: Grabe, naantok ako. Kasalanan mo. Alam kayo, ayoko po, umiiwas na po ako manood ng mga series-series.
1: Ay, oo.
0: Alam niyo yun, napupuyat kayo kasi tinatapos yung parang one episode na lang. Ikaw, hilig mo na ganyan. So, episode na lang.
1: Eh, pwede ba naman kasi yun? Nabibitin ka, diba? Tapos, 40 na minutes lang na may isang episode, pinakahuli na, hindi mo patatapusin.
0: Tapos, pag ako papailing na lang ako na ako, puyat na naman tayo niyan, kakapanood. Kaya ako, umiiwas na ako ng mga series-series. Gusto ko mga tapusan na lang ng movies eh. Anyway, okay. Pakibasa yung next question galing kay Rhea.
1: O, galing kay Rhea. Good evening po, attorney. Gusto ko po sanang humingi ng advice regarding po sa taong pinagkakatiwalaan ko. Nung una naman, okay naman, smooth naman po ang transaction namin. After December 2025, nagbago na po. Puro lang po siya. Promise ng date and month. Ano po ang dapat kong gawin para mabawi po ang perang pinagkatiwala ko po sa kanya? Gusto ko po sana mag-file ng small claims, pero paano po ba yung proseso nun? Sana po mabigyan niyo po ako ng advice. Salamat po. Alam mo, Rhea, dalawang klase kasi ng yung pagbigay mo ng pera.
0: Oo, hindi nga, ko matukoy kung ano. Hindi ko maintindihan ano, eh. Sabi niya, pinagkatiwala. Ano ba yan?
1: Ito ba yung pinautang mo or in-invest mo bilang investment sa kanya, bilang partner niya sa negosyo? Kasi kung ito ay pinautang mo, tama yung hinala mo na small claims, pwede ito mag-apply. Ito pa, mas madali ito, ang up to 1 million, kung higit doon ay hindi na siya papasok doon sa small claims. Pero kung below 1 million pesos, madali lang to, pumunta ka sa korte, kumuha ka ng forms, checklist lang. Tapos, checkan mo lang yung mga appropriate, lagay mo yung pangalan at kung ano man, bago if... 5 days, the villagers have been looking

0: Hindi naman itinanggi ng Tiberos na gusto niyang maging susunod na pangulo ng Senado itong si Senador Gatchalian dahil sa seryoso itong mambabatas. Inahilimbawa pa ng senadora na kung magsususpend ang sesyon, karamihan sa kanila ay nagpupunta na sa executive branch, samantalang si Senador Gatchalian ay nananatili sa poor at kausap ang kanyang may staff tungkol sa trabaho sa Senado. Isaaniya si Gatchalian sa mga senador na pinahalagaan ng dignidad at reputasyon ng Senado. Sa kabila nito, nagpahayag naman si Gatchalian na mas makakabuti na magtrabaho muna ang lahat sa alip na pag-usapan yung pagpapalit ng liderato ng Senado dahil sa maraming dapat na harapin na problema ang taong bayan na dapat na masolusyonan. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DJRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pang report. Office of the Vice President nagbigay ng tulong sa mahigit 1,000 families na nasunugan sa Paranaque. Report ng DZRJ reporter Jong Malapas. Jong.
2: Nagatid ng tulong ang Office of the Vice President o OVP sa mahigit 1,000 pamilyang naapektuhan ng magkasunod na sunog sa Lower Barangay at Santa Maria, San Antonio, Paranaque City. Sa umagitan ng Disasters Operation Center na sa 1,064 na pamilya ang nabigyan ng food bags bilang agarang ayuda para sa kanilang pagbangon mula sa sakuna. Ayon sa OVP, bahagi ito ng patuloy nilang relief operation upang matulungan ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad at sakuna sa bansa. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Ano ba yung huli nating narinig na disaster? Yung pag-collapse ng building doon sa yung under construction building sa may Angeles, Pampanga. Oo, di ba? May namatay. Under construction. So yung mga construction workers na na-injured doon, marami. So, malaking bagay na matugunan yung pangangailangan ng mga involved doon sa nasabing sakuna o trahedya doon sa Angeles, Pampanga. Ang gagaling na ngisi nila doon sa Senado, ano, gagaling nila ngumisi. Dahil diyan ay ibangon daw yung dignidad ng Senado. Yung inihanda kong word for the day para sa araw na ito, Tuesday, May 26, 2026, ha? 52626. Dignity. Word dignity is spelled D-I-G-N-I-T-Y. Dignity is the inherent right of a person to be valued, respected, and treated ethically. It also refers to the state of processing or possessing worth, as well as personal conduct characterized by poise, self-respect, and self-control. Dignity. Ibalik daw yung tamang dignidad ng Senado. Eh, kung ibabalik nyo sa dating majority, ay magulo yung salita eh. Mahihetot ulit. Yan ang sabi ng ating katoto dito. No? Nasira nga no, nung panahong nagkakaroon ng flood control scandal investigation. Ibabalik nyo pa? Ibabalik nyo doon? Ako po. At yung si Senator Win Gatchalian na ipinupost daw nila na maging susunod na Senate President, eh nagbaback out na eh. Unti-unti na nang nagbabacktrack eh. Kasi po, napanood ko yung sinabi kay ni Senator o Senate President Cayetano kay Senator Win. Napanood ko sa video eh. Na yung sinasabi ni Senator Win na maibalik yung dignidad at respeto

Senado, yun ang buong naratibo ng napatalsik na majority ng Senado sa pangunguna ni former Senate President Tito Soto. Ano dignity ang dadalhin nyo? So, medyo, for a while, yung mga nanonood sa nangyayari sa Senado, iniisip nila na itong si Senator Wynn, kumukuha ng cue doon sa naratibo ng minority na ngayon ng Senado. Yung ibangon daw yung dignity. Nagsalita siya mga 2 days ago, na ibangon daw dignity. Ano yun kinopya lang, sa parang kopya lang niya or sumakay lang siya doon sa salita nila Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, sino pa dyan nagsasabi? Pati yata si Mig Subiri, dignity daw. Dignity na dignity. Paano mo ibabalik yung dignity kung ibabalik mo yung dati? At saka kung si, may binasa tayong post sa social media, sabi nung nag-post, although hindi naman natin kino-confirm yung sinabi niya, sabi niya nung texter,

consumption ng fuel kaysa may, bigyan mo ako ng 16 bulbs, 12 bulbs, Lamborghini or mga ano pa dyan, Rolls Royce. Hindi ko ma-maintain yung, honestly, hindi ko ma-maintain yung fuel consumption noon. Di ba? Honestly, madedeprive ko yung ibang nasa paligid ko para bilhan ng mga pagkain, yung pets ko, yung minimaintain kong nagpapasaya sa buhay ko, I have pets at home. Kasi gustong-gusto ko yung unang-una may pet akong pusa, hindi masyado siyang ano, lively, active. Pero every time na pag-upo ko, pupunta siya magpapakandong. Yung aking cat, malambing siya. Pero gusto ko yung very excited pag dumarating ako. At ayun nga, answered prayer. May mga pet dogs naman ako. Na halos sa hindi ka maganda ano, pag dumating talagang akala mo eh isang taon kang hindi nila nakita, may isa pa doon na ikot ang ikot para bang sinasabi niya ang saya-saya niya at dumating ka, may isa doon na talagang magkikis sa iyo lahat ng papakarga sa iyo, magkikis sa iyo. Grabe yung mga ganun. Masaya yung I choose to be happy. So sabi nga lang kasabihan, every day choose to be happy. So your life is not wasted. Parang sinasabing sabi ni Charlie Chaplin na yung unang-unang silent movie nung araw, comedy comedian Charlie Chaplin. Sabi niya, a day without a laughter is a wasted day. Tama po yan. So, let us take time to laugh whenever there is something funny around us, di ba? Hindi pares yung komedya na ano, komedya sa Senado na nagkakaroon ng comedy dyan sa Senado, kunyari. Para nagsasanib ang isang fictionalized showbiz. Mostly fiction po yan eh. Based on fiction yung hindi talagang tulad ng news, media, factual. Accurate, honest. Yun po ang media, news, information. Parang hindi ko ano, hindi ako masyadong ano palo doon, no? I cannot buy the yung idea na yung showbiz at media for the sake of constituency siguro. Pero parang pagsasanib ng isang makatotohanang sektor at medyo ano fictionalized na sektor. Showbiz. Diba? Di po ba? Alam po naman natin yan. At marami pong kaakibat na ano yan, di ba? Na pag papaliwanag dahil sa showbiz, di po ba? Andyan yung mga special effects. Andyan yung sa media, bawal po mag special effects. You see what you see, you get what you get. You hear what you hear. Yan ang media. Hindi pwedeng maglabas ng special effects when you report for a news or when you do newscasting, bawal po yung effects. To the point nga, anong araw eh, I have been a newscaster for 25 years hanggang nasa CNN Philippines na po, voice over talent. Bawal daw on-air bumati ng birthday greetings or anniversary or anumang okasyon. Baptism or anong okasyon dyan. Wedding. Hindi ko matiis na ano ko, na-violate ko yung

policy na yun, kapag nagbe-birthday ang isa sa mga tao ko sa Radyo Patrol. Sorry po. Babatiin ko talaga yan. So, violate ko, nilabag ko yung policy, internal policy na pag bumati during newscast. Break tayo. Oras, impunto alas 11 ng umaga.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: RJ Patrol. Alas 11:07 na po ng tanghali dito sa ating Tuesday episode na we'll ask my Senate colleagues what they think of the idea.
2: Ano na?
0: Soto versus Soto, statements niya. Kukonsulta daw siya sa mga colleagues niya sa Senado. Edi lalabas dyan. Sasabihin niya, it's a puwera naman ng Supreme Court dyan. So yan ang naging komedya dyan sa kapulungan.

0: Bakit naging agot Isidro si Mig Zubiri? Eh, naalala ko yung si Agot Isidro dito sa binabanggit ni Jaime Samoya Bernante ay isang magandang artista po yan. Agot. Siya po yung parang dating jowa ni, naging jowa, allegedly ni Monsur del Rosario, di po ba? Yung artista na silver medalist sa World Taekwondo Competitions. Pero wala nagsasabi na first gold medalist sa Taekwondo Championships ay si Yusek Ali Atienza. Di po ba? Si Yusek Ali Atienza, siya ngayon ang executive director ng Filfida, isang branch ng Agriculture Department. Filfida means Philippine Fiber Industry Development Authority. Yan. Si... Oh, sino ba talaga? Sino ang paniniwalaan natin? Diba? Sino ba talaga ang paniniwalaan natin? Ano ba talaga ang papel ng mga senador dito sa issue ng charter change? Sino pa ba ang nagsabing hindi sila papayag sa ganun? Nasaan na si Senator Bato? Para maging 13 yung majority block, andyan si Senator Bato. Ang problema, may warrant siya ng ICC. At ang Korte Suprema ay tumangging pigilan yung pag-i-issue ng ICC ng warrant, arrest warrant, kay Senator Bato de la Rosa. Pero may mga kasama sila sa Supreme Court, mga mahistrado, naglabas ng mga dissenting opinion kung bakit sinasabi nilang dapat lang na pigilan ng Supreme Court yung pag-issue ng arrest warrant ng ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa. My phone patch report, Representative Jude Asidre binatikos ang video presentation ni Senator Jaime Marcos sa Senado. Report mula sa DCRJ reporter Jong Malapas. Jong.
1: Kuya Ngayon, magandang umaga. Binatikos ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre ang naging video presentation ni Senator Jaime Marcos sa Senado tagnay ng Manoy Charter Change Plot, at tinawag itong halimbawa ng politics at discourse. Ayon kay Asidre, ang paggamit umano ng mga edited narratives, pasaring at propaganda sa privilege speech ay nakasisira sa kredibilidad ng Senado at nakakalason sa tiwala ng publiko sa demokrasyang institusyon. Dagdag pa niya, kahit binawi na ang naturang video presentation, hindi nito agad nabubura ang epekto at controversial idinulot dito sa publiko at sa mga personalidad na nadawid sa usapin. Ginit ni Asidre na dapat tumunong manaig ang katotohanan, ebidensya at responsabling diskurso sa halip na politikang nakabatay sa intriga at fake news. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Malapas. Pero paano, ka-RJ Patrol, kung makakapaglabas si Senator Manang Jaime Marcos ng pruweba dito sa kanyang mga nilabas na expose na mayroong talagang naganap ng mga pagpupulong ng mga leaders ng Senado at Kongreso at isinusulong itong pinopropose ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Paano kung mayroong ilalabas? Mababanggit mo pa ba yan na fake news? O di ba?

Okay po. So may mga nagpapaliwanag, dyan. Pero remains to be seen, ano po? Alamin natin kung magkakaroon ba ng ano, total denial, ha? Yan, may mga ano na, nagkakasama-sama na. Nagsama-sama na para tuligsain at questionin yung video presentation na ginawa ni Senator Malang Jaime Marcos. Si Jaime Samoya Bernantes, si Agot Isidro, yung actress, tinutukoy ko Sir Angelo, bakit galit siya sa Duterte family, Duterte supporters at Duterte followers? Bakit galit ka? Well, siya lang makakasagot niyan, Jaime Samoya Bernante. Si Agot Isidro. Ayoko mag-speculate eh. Baka mamaya sabihin eh, may chismis din ang gagaling sa RJ Patrol. Easy lang, easy. Break muna tayo. Oras in punto alas 11:30 ng tanghali.

0: RJ Patro.
1: Alas 11.32 na po ng tanghali dito sa RJ Patrol on a Tuesday. Sabi ni Shirley, uy ang pink at yellow itong si Agot Isidro. Lenny Robredo siya, kaya yung nag-tawag yan, nag-gugroll na aso sa mga Duterte. Ganun ba yun? Sino naman si ano, mayroon ba siyang followers na matindi si Agot Isidro? Hindi natin masyadong ano, anyway, isa lang siya sa napakarami rin naman na parang dinidibdib, binibig deal yung kanyang parang pagkiling, emotional pa siya pagkiling sa kanyang kandidato. Anyway, may report, Vice President Sara Duterte nakipagpulong kay Ambassador Jose Eduardo Antonio. Report ng DCRJ reporter, Jong Manlapas. Jong?
2: Kuya, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa pagbisita ni Ambassador Jose Eduardo Antonio sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Itong nakarang buwan, ayon sa pahayag ng Vice Presidente, naging makabuluhan ng kanilang pag-uusap hinggil sa kalagayan ng ekonomiya at sa patuloy na pag-aatid ng serbisyo ng tanggapan para sa mga Pilipino. Kinikilala rin ni Duterte si Antonio bilang isa sa mga haligi ng real estate industry sa bansa at kapagtatag ng Century Properties noong taong 1986. Nagpaalala rin ang Vice Presidente ng patuloy na pagmamahal sa bayan para sa Diyos, sa bansa at sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mo, nagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jong Malapas. Isa pa report. Senator Ping Lacson umamin na dahil sa pagpapatupad bilang dating Blue Ribbon Chairman, nadagdagan ng kaaway at nabawasan ng kaibigan. Lacson iginit din na hindi siya protektor ni dating House Speaker Romualdez. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Inamin ni Senator Pampilo Ping Lacson na dahil sa pagpapatupad niya sa trabaho bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at pagsisiyasat sa flood control scandal, nadagdagan ang kanyang kaaway at nabawasan ang mga kaibigan. Muli rin niyang inalmahan ang mga alegasyon na mayroon siyang pinoprotektaan sa investigasyon, partikular na ito si dating House Speaker Martin Romualdez na unang idinadawit na umanong mastermind sa nasabing iskandal. Sinabi ni Lacson na hindi sila close ni Romualdez kaya't wala siyang dahilan upang protektaan ito sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control project. Naninindigan ng senador na lahat ng kanyang aksyon at rekomendasyon ay batay lamang sa mga ebidensya at testimonya na lumabas sa mga pagdinig na italaga naman na bagong chairperson ng Blue Ribbon sa bagong liderato ng Senado, si Senadora Pia Cayetano, at Vice Chairman naman sina Senador Jinggo Estrada at Rodante Marcoleta. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Ngayon lang niya na realize yun, pero sa atin naman, anything na, ito sa media nga, kung minsan nagkakaroon tayo ng kaaway, yung hindi mo na please

chairperson ng Finance Committee, siya ngayon ay vice chairman. Ang chairman ay si Senator Mark Villar. Who do you call, Senator Mark Villar? Doon sa punto naman, balikan natin. Dito. Andiyan si Ate Bing, si Febe Iglesias Bermejo ng Davao. Sir Angelo, happy Tuesday po sa inyo at sa lahat ng nanonood sa inyong program. God bless. Oh, God bless din po sa inyo dyan sa Davao. Ate Bing, Febe Iglesias Bermejo, ang ating nag-iisang Zumba Queen sa Davao City. Balikan natin yung issue kay Senator Bato. Oh. Bakit yung mga mahistrado ay hindi nagpaunlak pagbigyan yung temporary restraining order para pigilan yung arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court? Merong isang Associate Justice, Hernando, Ramon Paul Hernando, ng Supreme Court, ay siya sumusuporta na sana ay na-issuehan ng TRO si Senator Bato para pigilan yung warrant of arrest ng ICC. Siya, ang kanyang ipinalabas na separate opinion ay as a dissenting opinion pagkontra sa naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order sa paghahain ng ICC warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Hernando, hindi dapat umano hulihin o ikulong o isuko o ilipad sa isang foreign or international tribunal ang isang Filipino citizen nang hindi dumadaan sa judicial process ng ating bansa. Kaya yan po yung kanyang dissenting opinion, Justice Ramon Paul Hernando. Sa kanyang opinions, ibinahagi ni Hernando ang kanyang tatlong basihan kung bakit niya sinuportahan ang paghahain ng TRO para kay Senator Bato. Una ay hindi pa umano dumadaan sa lokal na korte kung dapat ba talagang hulihin o isuko si Senator De La Rosa sa ICC. Ikalawa ay ang pagiging unconstitutional ng Section 17 ng Republic Act number 9851 at huli ay ang panghuli ay dahil sa wala umanong jurisdiction ng ICC sa kaso ni Senator Bato. Sabi niya, petitioner argues and respondents do not oppose that there is at present no domestic judicial process authorizing Senator De La Rosa's arrest or surrender. Moreover, there is zero guarantee that once arrested, petitioner will not be immediately surrendered to ICC and brought to The Hague as what happened to former President Rodrigo Roa Duterte, who was whisked away to The Hague, to the ICC immediately upon his arrest, thus rendering any other domestic judicial remedy inutil. Naging inutil daw po yung domestic judicial remedy and illusory ni Hernando. Inutil at illusory. Indeed, the injury cannot be repaired after the fact by any subsequent ruling. Hence, the necessity of an injunctive relief. Dagdag niya. Sa kanyang paniniwala, talagang dapat lang sana nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Pero hindi. Naging desisyon ay ibasura yung

0: na TRO ni Senator Bato de la Rosa. Malungkot. Eh, anyway, yan ba ay nagpapatunay na may numbers game din sa sa ano, Korte Suprema. Anyway, hindi naman natin sinasabi yun. Ayaw nating pakialaman yung naging ruling ng Korte Suprema. Meron silang malawak na dahilan, sabi ni Senior Associate Justice Marvick Leonen. Maghintay at may malaking resolusyon o ruling ang Supreme Court na ilalabas kaugnay sa isyung ICC warrant of arrest. May report, Senator Ping Lacson, iginit na malayong ikumpara si Senator Amy Marcos kay Inday Badiday. kayo na lang ang naglalaban dyan, ha? Nagpapalitan ng opinion, ha? Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Binanggit ni Senator Pampilo Ping Lacson na ang kredibilidad ni Inday Badiday ay pagsalungat sa naging pahayag ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo sa Senado kahapon. Iginit ni Senador Lacson na tunay, tapat at pinagkakatiwalaan ang yumaong showbiz journalist at queen of intrigues na si Inday Badiday. Sa kabilang banda, sinabi ni Lacson na ang iniharap umano ni Senadora Amy sa plenary ay peke, puro propaganda at walang bahid ng katotohanan. Tinawag ng senador na flat outright lies ang nangaparatang ni Amy na pinag-usapan ng minority block ng Senado ang pagpapalawig ng termino ng mahalal na opisyal sa pamagitan ng Constituent Assembly on CONASA. Taliwas aniya ito kay Inday Badiday na kilala ang popularidad na disenteng tao, mapagkakatiwalaan at may kredibilidad. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Yun! Oh. Yung punto pala ni Ping Lacson ay malayo yung kredibilidad sa pagitan ni Senator Manang Aimee at Inday Badiday. So, mas credible si Inday Badiday kay Ping Lacson kumpara kay Senator Amy. Lumalawak yung away ninyo dyan. Oh. Mamaya, mabanggit na naman yung hindi ikaw akla. Sino na naman yung magkakaroon ng world war dyan. Oh, akala ko naman, Senator Ping, iti-dispute yung sinabi ni
2: for you.

ulat panahon ang trough o sabsaba ng low pressure area o LPA ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng Mindanao. Ulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagkulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Soksarjen, Lanao del Norte, Misamis Oriental at Palawan dahil sa sabsaba o trough ng southwesterly wind flow. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay magiging maulap na may kalat-kalat na pagkulan, kulog at kidlat dahil sa trough o sabsaba ng low pressure area. Ang Visayas, Bicol Region at Quezon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulo-pulong pagkulan o kulog at kidlat dahil sa easterlies. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulo-pulong pagkulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang araw, sumikat kanina, alas 5:26 ng umaga, lulubog mamayang alas 6:20 ng gabi. Ilang minuto na? Ilang minuto na? 54 minutes. 54 minutes ng lamang ng liwanag sa dilim. Malaki-laki na, lumalaki na ang lamang ng liwanag sa dilim, ha? Pero dahil dyan sa lamang ng liwanag sa dilim, ha, ito yung consequences. Aabot sa 44 na lugar sa bansa makakaranas ng danger.

level heat index ayon sa PAGASA. The 5-day index forecast ng ahensya, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius hanggang 47 degrees ang heat index sa ilang lugar. Pinakamataas ang inaasahang heat index sa Dagupan City, Pangasinan na maaaring umabot sa 47 degrees Celsius, posible namang pumalo sa 46 degrees sa Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, sa Muñoz, Nueva Ecija, aabot naman sa 45 degrees ang heat index sa ilang lugar, kabilang ang Etchagi, Isabela, Baler at Kasiguran, Aurora, Subic Bay sa Olongapo City, Cavite City, Puerto Princesa City, Samay, Palawan. Kabilang din sa mga inaasahang makakaranas sa matinding init, ang Iloilo City, Rojas City, Catarman sa Northern Samar, Borongan sa Eastern Samar, Pasay City, Lawag City, Legazpi City, Zamboanga City. Samantala, nasa not hazardous level, mas mababa sa 27 degrees Celsius ang heat index sa Baguio City, 26 degrees, La Trinidad Benguet, 26 degrees, at Tuba Benguet, 22 degrees. Ang heat index ay tumutukoy sa init na nararamdaman ng katawan kapag pinagsama ang temperatura at halumigmig ng hangin. Pinayuhan ng PAGASA ang publiko na lilibitahan ang paglabas ng taas sa tanghaling tapat, gumamit ng payong o sombrero, uminom ng maraming tubig at iwasan ng alak, soft drinks, tsa at kape upang maiwasan ang heat-related illnesses.

O dahan-dahan na mainit, mainit. Sobrang init po talaga. Every year, yung init palala ng palala. Ingat kayo at marami hong nadadali ng heat stroke. Diba? Nadadali, namamatay. Yung iba nakakasakit dahil sa heat stroke. Yung inaantabayanan po ninyo na exchange rate ng piso sa dolyar, ang piso ngayon ay nakakahalaga ng 61 pesos and 34 centavos ang isang dolyar. 61.34. Bumaba mula sa kahapon na nasa 61 and 50 centavos mahigit. At naging 61 and 34 centavos today. Inaasahan daw nila na medyo patuloy itong bababa. Kaya lang hindi natin alam kung hanggang kailan hihinto. Dahil sabi nung BSP Governor, inaasahan niyang aabot ng 63.50 ang totoong presyo sa merkado ng piso sa dolyar. Hindi nakakatuwa yung sinasabi niyang yun. Hindi namin ipagtatanggol yung piso, babayaan nyo. Parang ganun ang dating eh, di ba? Parang ganun ang dating. Umagsak naman sa mahigit 5% ang presyo ng langis sa maagang kalakalan sa Asia kahapon dahil sa pag-asa ng posibleng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na magwawakas sa tensyon sa Middle East, kahit na sinabi ni US President Donald Trump na hindi pa ito agad mangyayari. Bandang alas 11 ng gabi GMT time noong Linggo, ang presyo ng Brent crude ay bumaba ng 5.1% sa $98.22 sa kada bariles, habang

Ngayon, usapin pa rin, di ba? Ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Ganun talaga yung ano eh. Yung sistema eh, di ba? Usapin pa rin. Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.

0: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
1: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
0: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes.

Nagbabalik ang inyong morning report, Pilipinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Ito na, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan, huntaan, balitaktakan at kulitan. Saan ba tayo? Ah, ito na. Nilinaw ng Supreme Court na wala pa itong pinal na desisyon sa pangunahing petisyon ni Ronald De La Rosa kaugnay ng jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Ayon sa Supreme Court, ang naibasura pa lamang ay ang hiling ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Ilalabas pa umano dapat kahapon ang mga opinyon ng mga mahistrado kaugnay ng nasabing motion na naglabas ng paglilinaw ang korte matapos kumalat ang mga pahayag na tila may pinal ng ruling batay umano sa sinabi ni Senior Associate Justice Marvick Leonin. Pero ayon sa

Correcto, hugnay na kontrobersyal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon sa reklamo, questionable umano ang paglilipat ng bilyong-bilyong unused PhilHealth funds dahil maaaring maapektuhan ito ang benepisyo at serbisyong dapat para sa mga miyembro ng PhilHealth. Kasama rin sa reklamo ang alegasyong nilabag ang Universal Health Care Act at National Health Insurance Act. Nauna nang inutos ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 60 billion peso fund sa PhilHealth at pinigilan ng karagdagang paglilipat ng pondo matapos makita ang posibleng paglabag sa batas. Samantala, sinabi noon ni Recto na ginawa niya hakbang ng may good faith at umayon sa mandato ng Kongreso. Iginit din niyang wala siyang criminal liability sa naturang issue.

hindi naman kinontra ng Malacañang ang ginawang paghahain na reklamo plunder na isang doktor laban kay Executive Secretary Ralph Recto, kogne na kontrobersyal na paglilipat ang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ang katwiran ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacañang, ang lahat naman anya ng tao ay may karapatan na magsampan ng kaso. Okay. Sige, okay. Sige na, okay na, okay na, okay na, okay na. Sa ulat, sinasabi sa reklamo ang questionable paglilipat ng bilyong-bilyong unused PhilHealth funds dahil maaaring naapektuhan nito ang benepisyo at serbisyong dapat para sa mga miyembro ng PhilHealth. Kasama rin sa reklamo ang aligasyong nilabag ang Universal Health Care Act at National Health Insurance Act. Nauna nang inutos ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 60 bilyong piso sa pondo sa PhilHealth at pinigilan ang karagdagang paglilipat ng pondo matapos makita ang posibleng paglabag sa batas. Sinabi ng Unirekto na ginawa niya hakbang ng may good faith at ayon umuno sa mandato ng Kongreso. Iginit din niyang wala siyang criminal liability sa naturang issue. But honestly, he's partially right. So, sa totoo lang, di ba? He's partially right. It was within his purview nung panahon niya na gawin niya yun. So, di ba? Ang gagawin natin, eh, partially correct siya. Inamin naman ng Land Transportation Office, so LTO, na kasalukuyang tumatakbo ang Land Transportation Management System nang walang active maintenance contract ngayong taon. Kasabay nito ay nagpahayag ng pangamba ang kamara na magdulot ito ng cybersecurity vulnerabilities at posibleng pagpaparalisa sa serbisyo sa milyon-milyong motorista. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation, sinabi ni LTO Executive Director Attorney Martin P. Ontog na napilitan ang ahensya na umasa muna sa backup o parallel systems upang mapanatiling operational ang mga frontline services, kasama na dito ang pag-i-issue ng driver's license at vehicle registration. Ang pag-amin ay ginawa ni Untog sa gitna ng pagbusisi ng House Committee on Transportation sa 3.19 billion pesong LTMS project ng ahensya. Ang LTMS project ay binubusisi dahil sa hindi nare-resolbang operational issues ilang taon matapos itong ilunsad. Kabilang dito ang problema ng public utility vehicle processing, advanced license renewals, automatic uploading ng medical certificates, at iba pang transaksyon na nangangailangan pa rin ng manual intervention. Sinabi ng LTO sa pagdinig ng komite na ang maintenance contract ng Dermalog ay napaso na sa iba't ibang modules simula noong January 2026 at ang huling module ay tuluyan ang nag-expire ngayong buwan ng Mayo. Dahil sa kawalan ng aktibong kasunduan, wala umanong contractual patch management, security monitoring o incident response coverage na gumagana sa kasalukuyan. Sa kabila nito, tiniyak ng LTO na prioridad nilang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko habang isinasagawa ang buong transition para mailipat ang operational control ng system sa pamahalaan. Inihag din na ahensya na dahil sa mga legal, procurement at budget limitations, hindi sila maaaring mag-aproba ng karagdagang bayad o settlement sa Dermalog nang walang kaukulang congressional appropriations at pagsunod sa mga panuntunan ng audit. Unang nanindigan ng Dermalog na natupad nila ang lahat ng obligasyon sa ilalim ng kontrata at iginit ang kanilang intellectual property rights sa ilang bahagi ng system at software na ginamit sa proyekto. Sinabi ng LTO na nakatutok sila ngayon sa pagprotekta sa serbisyo ng gobyerno at data ng publiko habang gumugulo ang transition at mga legal na proseso.

Bumaba naman ang 24.6% ang bentahan ng sasakyan sa Pilipinas noong Abril ayon sa ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at Truck Manufacturers Association. Umabot lamang sa 27,225 units ang naibentang sasakyan mula sa 36,104 units noong Marso. Ayon sa ulat, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbabaya ang pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa desisyon ng mga mamimili na bumili ng sasakyan. Sinabi ni CAMPI President Jose Maria Atienza na mas magiging maingat ang mga customer sa pagbili ng sasakyan dahil sa mataas na gastos sa gasolina. Karamihan sa benta ay mula sa commercial vehicles na umabot sa 79.51% ng total sales habang ang passenger cars ay nasa 20.49% lamang. Patuloy ding nangunguna ang Toyota Motor Philippines sa market share na may higit kalahati ng kabuuang benta. Ayon sa mga datos, mas dumami rin ang interes sa fuel efficient at electric vehicles habang bumababa ang demand para sa mga gas-powered na sasakyan dahil sa mahal na gasolina. Sinabi rin ng industriya na ang trend ng pagbaba ay patuloy na epekto ng mas mahina pang recovery ng market at pag-iingat ng mga consumer sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.

inutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagganahin na ngayong Hulyo ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila upang mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar. Ayon sa Pangulo, 6 na taon nang hindi gumagana ang pumping station kaya hirap ang mga residente tuwing malakas ang ulan at bagyo. Sa ngayon ay gumagana na ang 3 sa 4 na heavy duty pumps habang target na mapatakbo ang huling pump ngayong Hunyo. Iniutos din ng Pangulo sa DPWH ang regular na paglilinis sa mga pumping station para maiwasan ang pagbabara at tuloy-tuloy ang operasyon laban sa baha. Nauna ng ininspeksyon din ng Public Works Secretary Vince Dison at Manila Mayor Isko Moreno ang lugar para pabilisin ang pagkukumpuni ng pumping station. Inaasahan namang magkakaroon ng mga bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng defense, trade, investment at human resources sa nakatakdang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, binanggit ng ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa pangunahing pag-uusapan ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kooperasyon sa maritime security, defense, economy, energy resilience at iba pang emerging sectors. Tatalakayin din ang dalawang lider ang mga regional at global issues kabilang ang development sa Pacific region, ASEAN at sitwasyon sa Middle East. Nakatakda rin makipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese business groups at miyembro ng Filipino community sa Japan. Bagaman tumanggi ang DFA na pangunahan kung ano-anong mga specifics na kasundo ang malalagdaan, kasama rin sa state visit ang courtesy call ni Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula nang maupo sa pwesto. Kasabay nito, ginugunita ngayong taon ng Pilipinas at Japan na 70th anibersaryo ng normalisasyon ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Agad naman, pinakilos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development na magtungo sa Angeles City, Pampanga upang tulungan ang mga biktima ng gumuhong gusali. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatsalian, kabilang sa prioridad na tulungan ng ahensya ang mga survivor, construction workers na nawalan ng trabaho at mga pamilya na apektuhan ng insidente. Magbibigay ang DSWD ng 10,000 pisong cash assistance para may agarang magamit ang mga manggagawa at kanilang pamilya, lalo na't marami sa kanilang nawalan ng tirahan at gamit matapos ang pagbuho. May nakalanding livelihood assistance na nagkakahalaga ng 15,000 pesos hanggang 20,000 pesos bukod pa sa burial at medical assistance para sa mga nasawi at nasugatan. Sinabi rin ng kalihim na karamihan sa mga construction workers ay mula pa sa ibang probinsya, kaya sisiguraduhin ng ahensya na may tulong silang matatanggap bago makauwi. Sa pinakahuling tala, apat na ang kumpirmadong nasawi, habang 16 pa ang nawawala matapos gumuho ang 9 na palapag na gusaling under construction noong Linggo. Naglukluk naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong Commissioner ng National Commission on Muslim Filipinos. Ito ay matapos italaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Masideng Marohomsar Salik sa nasabing posisyon kapalit ni Giling Mamonjong. Batay sa appointment papers, ipinagkakatiwala ng Pangulo kay Salik ang nabanggit na posisyon sa ahensya. Nakasaad din sa dokumento na manunukulan si Salik sa komisyon hanggang March 7, 2030.

0: At sa huling balita natin, umiwas muna ang Malacanang na magbigay ng anumang pre-judgment kaugnay ng nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro nang tanongin kung naniniwala ang palasyo na sapat ang mga ebidensya ang iniharap laban sa Vice Presidente upang ma-justify impeachment case. Ayon kay Castro, dapat munang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magkaroon ng paghusga sa kaso. Anya, mga senator judges ang magpapasya kung dapat managot ang vice-presidente sa mga akusasyong inihain laban dito. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na suportado nito ang pagpapanagot sa sino mang mapapatunayang sangkot sa katiwalian, ano man ang partidong kinabibilangan o political affiliation. Ayon kay Castro, isa sa isunusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagpapatuloy ng mga investigasyon laban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga dapat managot. Takatakatang simula ng Senate Impeachment Court sa July 6 sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Batsi na ako. Gagawin pa ako. Sana ako sa inyo. Pagkakalasa, papalit sa akin ang buhay at batas. Martes ngayon eh, no? So ang buhay at batas ni Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolas. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. O po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow again. I'll see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: Hello, mga ka-AHA. Kami sina Elisa
3: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
2: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810.
4: Ay sabi, wala nang resulta. Wala nga consistent daw. Ha? At final na. Ibig sabihin, walang signs of life na ma-detect. Ha? Para sa 16 na iba pa mga construction workers na pinangangambahang na-trap dun sa guho niyan, ano? Ay ngayon po, nag-transform na sila sa retrieval and clearing operation. Mula dun sa Unified Command, nag-decide sila kagabi na itigil na ang search and rescue operation. Ayun, at ang ginagawa na nila ngayon, nag-clearing na sila at nire-recover kung meron silang marirecover ng mga bangkay dun sa ilalim. Eh, yung ilang survivor doon na nagsinasabi pa, may mga bata rin daw na nandun eh. Ah, kaya, naku, kawawa naman yung mga natabunan dyan. Ngayon po yung engineer dyan, ng DPWH, ay...

Kaupo pa lang nitong si bagong DOLE Secretary. Ha? Hindi pala DPWS, DOLE. Andole. Kaupo pa lang. Sinuspindi na niya itong regional director dyan sa Region 3. Ha? Ayan po ang sinasabi dito. Kasi ano eh. Ha? Eh mukhang may kapabayaan. Yan ang sinasabi dyan. Ha? Ang sabi po, itong si acting DOLE Secretary Francis Tolentino ay agad-agad, no? Nasurpresa, maraming nasurpresa dun sa kanyang statement. Dahil unang-una niyang aksyon, matapos niya umupo bilang secretary, ay isang buwang suspension dito sa DOLE Region 3 Director Geraldine Panlilio. Katapos nilang mag-collapse itong building dyan sa Angel City sa Pampanga. Sabi ni Tolentino, yan daw preventive suspension ay ipinimpose niya for smoother investigation dyan po sa insidente niya yan. Eh, si Panlilio ay responsible for the work stoppage order dun sa construction at dun yung mga workers involved. At least, 12 yung sinasabing natabunan dyan, ano? Na mga debris dyan sa nag-collapse na 9-story building na yan. Ha? Kaya, yun po. Para daw maging maayos yung investigasyon, sinispindi muna ng isang buwan yung regional director doon ng DOLE. Yan, ha? Ngayon, dito po. Sa iba pa natin mga balita. PNP. Kanina po may mga ito pong sinabi ng DOJ, ng NBI, ha? Talagang pinare-revoke na nila itong mga permiso, mga registration ng mga baril na pag-aari nitong si Senator Bato de la Rosa. Maituturing nga itong armed and dangerous. Dami palang baril nito eh. Kanina po, itong si Justice Secretary Frederick Vida, umapila dito kay Senator Bato de la Rosa na sumurrender na. Ha? Sumuko ka na. Dahil nga, nawala na naman. Nawala ng 6 na buwan, hindi nagpakita dyan sa Senado. Lumitaw lang, lumutang lang para bumoto at nawala na naman. Kaya nagtago na naman, di ba? So sabi nito si Secretary Vida, sa kanya daw pakiusap bilang kapwa Pilipino. Pakiusap niya dito kay Senator Bato de la Rosa na pakinggan yung panawagan at yung rule of law. Sabi, alam niyo kapag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sinusunod. Yan. Si De La Rosa, alam naman natin na siya may warrant of arrest. Galing po dyan sa International Criminal Court o yung ICC. Dahil dito sa kanya mga pananagutan bilang isang indirect co-perpetrator dun sa crime against humanity of murder. Ha? Na kinakaharap din dun si dating Presidente Duterte dyan sa ICC. Ngayon, ako marami sila mga iniimbestigahan dito. Lalo na yung mga culpability ng posibleng obstruction of justice. Ha? At yung mga ano bang pananagutan, itong si Senator Robin Padilla, iniimbestigahan din po ng Department of Justice yan. Alam nyo, marami na raw kasing inamin itong si Senator Robin Padilla. Kaya talagang sinasa ilalim na nila sa investigasyon. Ayan, ha? Itong Department of Justice, pinag-aaralan na raw yung factual circumstances. Kasi marami na raw inamin. Maraming public admissions. Ha? At gusto malaman ng DOJ kung itong si Senator Robin Padilla pwedeng i-prosecute, ha? Pwedeng kasuhan ng isang krimen. So, katapos ng 6 na buwan in hiding,
itong si Senator De La Rosa, eh, lumitaw dyan sa Senado. Diba? Nagkaroon ng putukan pa nga. Katapos si, eh, ayun na, nawala na naman. At ang huling nakita, kasama nitong si Senator Robin Padilla. At sinabi nitong Senator Robin Padilla, eh, nakisabay daw sa kanya. Kaya hindi niya natanggihan. Sinabay naman niya. At bumaba sa Makati. Ayun, ha? Yan daw, sabi nito si Secretary Bida, eh, inamin na niya, ayan eh. Ha? Siya nga umamin mismo, itong si Senator Robin Padilla, na ginawa niya yung mga bagay na yan. Diba? So, dun daw sa panel of prosecution, ayan ipag-aaralan nila ngayon, ano ba ang pwedeng maikaso dito kaya Senator Robin Padilla. Ayan, sabi nito si Bida, eh, itong si Senator Padilla, kung gusto niya humarap dyan sa DOJ, ah, sa Department of Justice, eh, bukas naman sila dyan. Ang kanilang tanggapan ay bukas para pakinggan yung kanyang panig. Ah, kung anong meron siyang sasabihin, gusto niya magpaliwanag pa, eh, nandyan, bukas daw yung kanilang opisina. Yun. Ah, sabi niya, Department of Justice always be open, not only to victims of Filipinos seeking redress of their grievances, open din daw sila sa kahit sino, ha, na maghahatid o magpapakita ng mga katotohanan, mga impormasyon na makatutulong para ma-fulfill yung kanilang mandato. Yan, kasi ang mandate daw ng DOJ, eh, ipakulong yung mga dapat ay maipakulong at i-absuelto yung mga walang kasalanan. Yan, ha. Pero ang basehan nila sa lahat yan ay yung mga datos at mga facts nitong mga pangyayari. Yan, ha. Yan, yan. Kaya ito po ang sinusubaybayan ngayon ng DOJ. Pero sabi ko nga kanina, ha, yung tungkol dito sa mga baril nitong si Senator Bato de la Rosa, eh ngayon po pinoproseso na ng PNP yung cancellation niyan. Kasi ang NBI formal nang sumulat din sa PNP na agad-agad cancelahin yung mga firearm license itong si Senator Bato de la Rosa. Actually, yung baril ngayon eh, hindi na po nililisensyahan yung baril na yan eh. Ang may lisensya ngayon yung tao. Yung po yung tinatawag na LTOP. Ha? Yung license to own and possess firearms. Yan, ha? Yan po yun. Kaya, tapos, ha, bago ka bumili ng baril, kailangan mo munang may lisensya. Yung LTOP. Yung license to own and possess firearm. Yan, tapos, pag bumili ng baril, inire-rehistro naman yan. Yan, ire-rehistro yan.

0: Kung malaki yan, malakihan yan, ha? Eh kasi depende sa tindi nung ano eh, tindi nung kaso. Ah, yung money laundering naman eh, pwede rin maging life sentence. Kung gusto nyo maparusahan ng life sentence, itong si dating Speaker Martin Romualdez. Ah, kahit money laundering yung isasampa sa kanya, kung matindi naman yun, ha? Ah, involved yan yung mga circumstances, eh, mabibigat. Eh, pwedeng pumasok yan sa life sentence. Ah, recluse yun, perpetua pa rin yan. Okay, tuloy pa rin yung ating mga balitaan ngayon pong araw na ito. Alamin muna natin, ano ba yung mga nangyayari dyan sa ibang bansa? Medyo gumaganda ngayon eh. Alam nyo, bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Ah, nitong kahapon, sa unang araw nitong ano, nung trading dyan sa MOPS, yung Means of Plat, Singapore, ano? Bumaba ang presyo ng petrolyo. Ah, baka ma-expect natin kung magtutuloy-tuloy yan, baka rollback. Baka may rollback tayo next week. Pero ngayon, hindi pa. First day pa lang ito eh. Eh, nung Friday nga, di ba? Ang liit-liit lang, barya-barya lang ano eh. Nasa ano lang eh. Tapos kahapon, barya-barya din ang sinasabing pagtaas ng presyo. Pero ngayon eh, lumitaw eh, hindi lang pala barya. Lampas piso rin ang ano ang naging pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngayon dito po ano, bagamat bumaba ang presyo ng petrolyo dahil maganda yung tinatakbo daw ng ano eh ng usapan sa pagitan ng Iran ng US, pero dito po habang tuloy ang pag-uusap, itong US military ay nagsagawa naman ng tinatawag nilang self-defense strike diyan sa southern na Iran. Kasama po yung mga missile launch sites, ha? At yung mga barko na naglalagay ng mga mina. At itong si US President Donald Trump, kahit na meron silang sinasabi niya na tuloy-tuloy yung kanilang negosasyon, eto naman, maganda raw ang takbo ng kanilang negosasyon, pero maganda rin takbo ng kanilang ano, ginagawa mga ganito, mga pag-atake. Ginawa raw yung strike na yan para maprotektahan yung mga sundalong Amerikano na nandoon, di ba? Na pwedeng ano, pwedeng matrete ng mga Iranian forces. Pero sila, gumamit din daw, nagpigil din daw sila, gumamit din ng restraints dun sa ginawa dahil may ceasefire pa eh. Ah, may ceasefire pa sila kaya medyo-medyo lang ginawa nila. Sabi nito si Captain Tim Hawkins, ang US Central Command spokesperson, ano? Sabi niya, hindi naman nila tinudo yung pag-atake. Kunti-kunti lang. Yun lang, yung mga ganitong sitwasyon, mukhang ano, may epekto yan sa presyuhan ng petrolyo. Eh. Kaya kahit na bumaba kahapon, pag may mga ganitong sitwasyon, baka tumaas na naman ang presyo ng petrolyo. Sana hindi na. Ano? Dahil lang Iran naman, sinasabi nila na talagang tuloy naman yung pag-uusap. Maganda naman daw yung tinatakbo ng pag-uusap. Pero malabo pa yung ano, malabo pa yung kasunduan para sa talagang pagtatapos ng gera. Ayan, ha. Ceasefire pa lang.
1: Thank you guys. They're going to be there on sale days, May 30 and 31. To serve you, so you can choose the instrument that you like or whatever item you want there in the stores. Thank you.
2: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
3: the best food and treats for your dogs.
4: The best dog places to visit.
5: I'm sleeping on May 13. At nagkaroon lamang ng red alerts ng mag-shutdown ang ilang power plants kabilang ang Binga, Kasikna at Limay. Dagdag pa ng NGCP, bago pa man mangyari ang transmission disturbance ay nasa 31 power plants na ang naka-force outage o reduced capacity operation ng May 12. Batay rin sa historical data mula 2016,

0: hanggang 2025, 235 sa 243 red alerts, so halos 97% ay dulo tumano ng kakulangan sa generation supply, habang maliit na porsyento lamang ang may kaugnayan sa transmission issues. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mo magtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Malapas. Hoy mga Pinoy, sa Japan, naghihintay na kay PBBM. Kasi parating na dun si PBBM. Ha? Eh, may nakahanda na yung mga Pinoy dun sa kanilang ano eh. Kanilang pakikipagpulong kaya PBBM. Yan, ha? Kanina po umalis ang presidente, parating na doon sa Japan. Kaya, yun na, baka nandun na siya sa Japan at parating na siya dito sa pakikipag-usap niya dito sa mga Pilipino na nandun. Okay, may report si Chona Yu. Political tension sa Pilipinas, walang epekto sa ekonomiya. Ayun, ha? Totoo ba yun? Alam mo natin report kay Chona Yu. Chona?
2: Kumpiyansa ang palasyo ng Malacanang na hindi makaapekto sa ekonomiya ng bansa ang umiiral na political tensions at mga usaping may kinalaman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pati na ang mga kaso sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahagi ng demokrasya ang pagkakaroon ng magkakaibang pananaw at opinyon. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos lumabas ang mga pagsusuri ng ilang international political risk firms na itinuturing na umanong governance at institutional risk issue ang umiigting na political tension sa Pilipinas. Sabi ni Castro, nagpapatuloy ang trabaho ng economic team at nananatiling nakatuon ng administrasyon sa pagpapatupad ng mga programa at pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon pa kay Castro, mahalaga ring makita ng investors na hindi kinukonsinti ng kasalukuyang administrasyon ang mga anomalya at korupsyon sa pamahalaan. Sa kabila ng mga usaping politikal, sinabi ni Castro na nananatiling matatag ang economic fundamentals ng Pilipinas. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Report ni Chona Yu. Ay, maganda hapon kay Jaime Samoya Berante. Sabi niya, magandang UGM team. Yan, ha. Ano ba to? Hindi ko masyadong mabasa to. Ha? Malabo ang screen. Okay, ito, ha. Ito nga, sinasabi nito si Jaime Samoya Berante. Magandang, sabi niya, former President Rodrigo Roa Duterte, FPRRD, at team VP Sara, warak at wasak sa politika. Ngayon, kulang na lang lahat sila dalhin sa ICC. Remember, remember taong bayan ang boboto sa inyo, mas marami ang may hirap kaysa mayayaman sa bansa. Ayun, ha? Tandaan nyo raw yan, ha? Sabi ni Jaime Samoya Berante, mga taong bayan ang boboto, silang maglalagay sa inyo dyan. Mas marami may hirap. Yan, ha? Kaya yan ang sinasabi niya. Kasi talagang dinudurog na itong mga Duterte, di ba? Yan na yan, eh. Okay, may report si Jojo Sikat. Itong si Senator Jinggo Estrada, sinusulong naman niya yung tax break sa mga doktor bilang kapalit ng libreng serbisyong medikal. Alamin muna natin yan, ha, Jojo?
3: Ibinungkahi ni Senator Jinggo Ejercito Estrada ang pagbibigay ng tax incentive sa mga doktor na kusang loob na magbibigay ng libreng serbisyo medikal sa mga mahihirap na Pilipino upang mas makahikayat ng mas aktibong partisipasyon ng pribadong sektor sa pagpapabuti at pagpapalawak sa access sa healthcare system sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1062 o itong panukalang Physician Pro Bono Care Act ni Estrada, bibigyan ng tax credit ang mga doktor na magbibigay ng pro bono o libreng serbisyo sa kwalipikadong kapuspalad na pasyente at ibabawas ito sa kanilang gross income tax. Ito ano yung paraan para kay Senator Estrada para sa pagbibigay pugay sa mga doktor sa kanilang malasakit at serbisyo sa pamamagitan ng tax relief. Makakatulong ani ang panukala para mapaigting ang akses sa dekalidad na serbisyong medikal na isa sa matagal ng hamon na kinaharap ng mga Pilipino, lalo na sa mga nasa liblib.
1: Report si Jojo Sikat. Si Senator Raimi Marcos, nakoy masaya daw siya sa naging reaksyon ng minority bloc dun sa kanyang talumpati sa Chacha. Meron pa siyang video na fake news daw. Illuminati Report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
3: Inamin ni Senadora Ivy Marcos na naging masaya siya sa naging reaksyon ng Senate Minority Bloc sa kanyang privilege speech kahapon kung saan inakusahan niya ang minorya ng pagpupursige na makuha ang liderato ng Senado para may tulak itong charter change o pag-amienda nga sa konstitusyon. Sa kanyang Facebook account, sinabi ni Senadora Ivy na masaya siya na inamin ang sinabi niyang meeting ukol sa charter change at yung sinasabing sana balang araw meron pang ibang aminin. Sa kanyang video presentation sa gitna ng privilege speech na kalaunan ay binawi, sinasabi na kapagpulong itong sinasenate minority leader Vicente Tito Soto III dito kay House Speaker Faustino D. at iba pang personalidad noong Abril at pinag-usapan itong charter change para raw walang eleksyon sa 2028 at paliwigin hanggang 2031 ang termino ng Pangulo, mga senador at kongresista. Kinumpirma ni Soto itong nasabing talakayan ukol sa Chacha pero idinay niya na iyon ay hindi niya sinangayunan kaya nga hindi niya iyon binanggit sa mga kasamahan sa minority bloc. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jojo Sikat. Yan ha. Ito pong bagyo na sinasabi natin kanina, medyo malayo pa pero ito na raw yung posibleng maghatid ng habagat. Dahil ito pagkaya ni hinila nito, hinigop nito itong habagat, diyan na magsisimula na yung ating tag-ulan. Kasi usually ang tag-ulan nagsisimula yan talaga mga ganitong panahon saka yung hanggang kalagitnaan ng Hunyo. Yan na yan. So, maganda naman. Maraming naghihintay ng ulan. Marami na naghihintay na magkaroon na tayo ng ulan. At yung mga Pinoy, nandun na rin, naghihintay na rin. Doon sa Japan, nandun na itong sina Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW para tingnan yung kausapin din yung mga Pinoy na OFW na nandun sa Japan at makikipag-usap kay PBBM. Yan ha. Okay, ito naman si GM Nicolas Torre ng MMDA, mukhang bumuelta dito sa mga bumabatikos sa pagpunta niya dyan sa Gumuong Gusali sa Angeles City sa Pampanga para tumulong. Maraming naging reaksyon mula sa mga netizen yung pagpunta ni Torre dyan dahil hindi naman daw sakop ng MMDA ang Angeles City. Sabi naman ito si Torre sa kanyang social media account, sabi niya, hindi dapat nagiging usapin ng politika ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Sabi niya, ang MMDA ay may mga kagamitan at technical capabilities na binili gamit ang buwis ng taong bayan para tumulong sa oras ng sakuna at emergency. Kaya hindi dapat pinipili kung sino lang yung dapat tulungan. Depende sa kulay ng politika o hindi, dapat hindi dapat pinagkakait ang serbisyo publiko sa kapwa Pilipino dahil lamang sa pagkakaiba ng pananaw, paniniwala sa politika. Ayan ang sabi niya. Pero sa bagay, talagang MMDA, tumutulong po yan, hindi lang din sa Metro Manila. Yan ay pumupunta rin sa iba't iba mga probinsya pagka may mga emergency. Kahit sa ibang bansa, nagpapadala rin sila ng tulong. Ha? Dahil ang MMDA, kumpleto sa gamit.

0: kung anong pwedeng ayusin, ganyan, no? Baka mamaya pag-angat ng ulo ni speaker, nakita niya nakaganyan ka. Talk to the hand, di ba? Ang sasabihin mo, wag mo nga yung sasabihin sa akin yan. Ikaw, ka-golf kita, kaibigan kita, ha? Body tayo, ha? Golf body. Pero wag natin pag-uusapan yung mga ganyan. Oo. Dahil ako, mulat sa pool, ayaw ko sa ganyan. Di ba? Yan po ang tamang paninindigan. Di ba ba? O, di natigil na yun. Di, kung si Senator Lacson man ay naligaw, naligaw doon sa kwarto na yan, hindi niya narinig kung ano ang pinag-uusapan. Tama? At di siya umabot doon sa nakisali siya sa usapan. Di ba nakisali siya? Siya nagkumpirma, merong ilang kwarto ba? Ha? 76 ba na kwarto? Ha? Pero 36 lang daw ang kailangan. Di ba? Kumbaga, parang ikaw ay naligaw ka nga lang, sumali ka rin sa usapan eh. Di ba? At kung si Senator Lacson ay ganun din, ha? Kung limbawa meron din siyang paninindigan, ano po, patungkol sa sagradong konstitusyon natin, na hindi niya dapat ginagalaw yan. So eto ka, ang Senate President mo, naligaw ka sa isang kwarto, nakita ka nun staff ni Senator Tito Soto, yun ang kwento niya, di ba? Ang dating Senate President. Nakita siya, akala siguro kasama siya sa meeting, pinapasok siya, di ba? Yun ang sabi niya. Pero totoo, may iba siyang kausap, di ba? At nadatnan niya, nandito na Speaker of the House, mayroong Deputy Speaker na kasama, tapos nandun din yung Dong Mendoza na dating Secretary General nila. Uy, may isipin mo, ano to, ordinaryong kainan lang? Sinong may birthday? Hindi eh. Ito isang pagpupulong na formal. Tama? Bakit? Dahil sa kanilang mga posisyon. Diba? Dahil sa kanilang mga posisyon. At yung kanilang mga pinag-uusapan, sabihin man nila, ito'y biro ah. Sabihin man nila, nagbibiro lang kami. Out of jest lang yan. Kaya namin nabanggit. Kahit sabihin pa nilang ganun, ang tanong, nasa kapasidad ba nila na mag-convene bilang isang joint session? Pwede. Pag nagkasundo lang ang speaker at ang Senate President, pwede mag-convene. Eh. Tama? At nasa kapasidad din ba nila na magkaroon ng CONAS o Constitutional Assembly? Ay, oo rin. Kasi na, silang gagawa nun. Walang ibang gagawa nun eh. Ibig sabihin, nasa poder nila yun eh. At yung mga pinag-uusapan nila, eh may posibilidad na mangyari. Kaya hindi pwedeng daanin sa biro. Di po ba? Sino man ang makarinig nun, tulad ng in-example ko kahapon, kung mga ordinaryong tao lang yan, ikaw at ako lang, no? Tayo nila Kuya Le Gutierrez, kila Ate Kimura Dolores, Kuya Ramon Bier, no? Na ngain lang tayo sa labas, no? Sama na natin si Ate Dolores Patawaran. Si Ate Sanso Ilorde, di ba? Ano po? Sino pa ba? Ha? Magkasama natin dito sa ating chat room, ano, kumbaga sa comment section, ano, kumbaga si Ate Jennifer Revis, sama na natin, pati sa tatay niya, Kuya Jimmy Revis, o nagkakainan lang tayo kanya, tapos nagkwekwentuhan tayo ron, o out of jest din, o di lahat ng sentimiento sa manan loob natin, nasabi na natin, pinagluloko lang tayo ng mga gobyerno to, ganito, ganun, ano. Oh, that is a part of your freedom of speech, di po ba? Oh, tapos yung mga wish, ito na yung wish, di ba? Yung mga wish list nyo, no? Nako, sana nga 2028 na, oh, di ba? Yung mga ganon, oh, sana nga, biglang ano, no? Sana nga si Vice Presidente nang ang pumalit sa kanya, di ba? Ganon, out of jest din yun, tama? Out of jest. Pero kahit na yung makarinig sa atin, habang nagkikwentuhan tayo dun,
1: the Philippines.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
3: Hi, Coco. Stick.
4: The best dog accessories and items.
5: The best dog hotels.
6: Everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: The home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo. At talagang hindi nyo ko iniwanan. At siyempre bago pa po magpatuloy ang ating ikalawang oras ng talakayan, ay inaanyayahan ko po muna kayo na magpadala po ng inyong mga mensahe, yung mga komento, ng mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe ay garantisado at may kasiguraduhan po yan dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion, ano? At talaga pong sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na itong klase ng mga komento at opinion na ito ang mga taong hindi na mabubudol pang muli. At syempre, nabubusog na rin, katatawa mag-isa bago pa po ako maghapunan gawa ng inyong mga biro. Kaya maraming salamat sa gabi-gabing tiwala at support ang ibinibigay nyo sa inyong kakampi. At sa ating pagpapatuloy po, nagpatuloy na po yung pong sesyon. Hanggang ngayon, nagbalik na sila, tapos na yung caucus, no? At ating panonoodin yan mamaya para bukas matalakay naman natin. Ano? Pero ngayon, sa pagpapatuloy natin, yun na nga, no? Para bagang yung naratibo kasi ng mga nasa minorya na kaya daw kesyo mababa ang tingin sa kanila, yung ibang mga nauna ng mga nagkundina kay Alan Peter Cayetano kahit ng kanyang alma mater, dito kay Senator Legarda, di ba? Maraming pressure, no? Kasama na yung seryosong pressure na talagang hahanapan ka ng kakaso sa iyo, di po ba? Kagaya na nangyayari kila Senator Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero, di ba? At saka si Senator Marcoleta, di ba? Flanders, saan ka nakakita paano? Nung tinatanong nga itong si Ombudsman Rimulya, dahil nag-press con din kanina, anak. Bakit daw, may nagtanong kung bakit plunder. Sa, ang sagot lang niya doon sa nagtanong, eh, bakit hindi plunder? Diba, bakit hindi plunder? Eh, mabutit marunong sumagot po yung nagtatanong na reporter, pero hindi niya in-entertain, ano? Dahil ang sagot ng reporter, eh, hindi po yung public funds, eh. Diba, yun, eh, dala po kasi yun nung kaso sa COMEL, eh, na dinismiss na nga ng COMELEC. Dahil hindi ho yan isinama doon sa sinasabi na issue violation ng contribution ano sa isang kandidato. So naalala niyo noon yung mga nag-donate pinasasagot ng COMELEC, pinananagot, pero yung kandidato hindi na, di ba? Di ba? Kaya pero ngayon isinama sa kaso ni Congressman ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero kung titingnan natin, ang jurisdiction ng COMELEC doon patungkol doon sa kaso ni Senator Marcoleta ay tapos na, resolved na. At yan ay nasa jurisdiction ng COMELEC. Ultimo nga, ang Korte Suprema, hindi nga nakikialam pagka hindi dinudulog sa kanila. Eh. Diba? Kung hindi dinudulog sa Korte Suprema ang mga diskusyon o kaso dyan sa COMELEC, hinahayaan nilang gawin ng COMELEC ang trabaho nila kasi nga eh isang ano quasi-judicial body yan, ano, meron siyang sarili niyang pagdinig, meron siyang sarili niyang rules basta patungkol sa eleksyon, di ba? Ngayon pag hindi mo nagustuhan kagaya nun sa Duterte Youth, no, na ba't nga naman sila tinanggal because of old case ni Katwiran, dalhin mo ngayon sa Korte Suprema dahil doon di ka na makakakuha ng favorableng ano desisyon dahil kumbaga sila na mismo nagdesisyon na may kumbaga valid 'yun ano at saka yung kay Benny Abante, 'di ba, si Joey Uy ay may kasalukuyan nakabinbin na mga petition sa Korte Suprema pero ang pinaupo nila doon sa District 6 ng Manila ang nagdesisyon COMELEC, 'di ba, si Benny Abante, eh 'di ba sinabi na nga ng COMELEC na bawal na yung second place sa rule. Sa pa, yung Congress hindi naman akma sa second place rule. Kahit ng Senado, hindi yung akma yan. Kasi ang pagboto dyan ay very distinct, no? Hindi pa pwedeng komo yung unang kandidato ay hindi makakapaglingkod. Yung pumapangalawang nanalo, yun ang papalit. Eh, hindi pwedeng ganun dahil second place rule ang tawag dyan. Eh bakit yun? Inadapt ng COMELEC. Kaya ang Joey Uy, yung 6th District Congressman na declare na nanalo pero na-disqualify lang kalaunan na naka-appeal pa sa Korte Suprema, eh patuloy na, di ba, dadalin sa Korte Suprema. O, pero hindi yan sa Ombudsman, tama? So itong patungkol dito sa campaign contribution na issue ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, eh katakataka na ang Ombudsman ay itinuloy para kasuhan ng plunder. Kasi nga million eh, ilang million po yung halaga ng campaign contribution. Pero sabihin na natin, no, kahit na ilang million yon, hindi maituturing yun na public funds para masabi mong plunder, di ba? Kasi may mga nag-contribute eh, na mga private citizen, ano po, di ba? At yung mga private citizen, diniclare naman nila yung kanilang contribution. Tama? So ang punto lang doon, kung titingnan natin, yung katwiran na kinatigan ng COMELEC, yung katwiran ni Marcoleta na ba't hindi i-declare yun dahil na doon sa sinabi niyang pangako doon sa mga nagsabing gusto nga namin tulungan pero huwag niyo nang sabihin ha, kung sino kami, respetuhin mo yung kagustuhan namin. Natural, di ba? Gusto ka namin bigyan ng pondo para sa kampanya mo. Pero yun na nga, no? Gamitin mo kung saan mo gusto gamitin yung pondo na yan, makatulong sa iyo, sa kampanya mo, pero respetuhin mo yung aming pagiging anonymous. Ayaw namin nang ilabas yung pangalan namin na kami. Di sila kagaya ng iba, no? Eh, doon yung nga makikita na sinasabi kasi doon, eh, kaya siya dinimanda ng Ombudsman ay mabibigyan ng pabor, no? Yung mga nagdo-donate na may hinihinging kapalit sa kanilang dinonate. Parang ganon, di ba? Yun ang kanyang sabi. Ang tanong, asan ang patunay mo na may napakinabangan yung tatlong campaign donor? Ano, napaboran sila ni Marcoleta, saan banda? Dapat may preba ka, no? At isa pa, yung mga taong nag-ayaw ipaalam yung kanilang contribution dahil nais talagang tumulong sa iyo, yan yung mga klase ng taong hindi ng kapalit. Diba? Kasi kadalasan ang humihingi ng kapalit, binabalandra nila yung pangalan. Diba? Oh, sabi mo, ako nagbigay niya, akin yan, akin yan. Diba? Kumbaga gusto mo talagang ipaalam sa kanya, sa iyo galing. Tama? Para pag lumapit ka sa kanya, maalala ka niya. Yun po ibig sabihin nun eh. Diba? Pero kung ayaw mong mentras ipaalam na wag na, okay lang din, huwag mo nilagay yung pangalan namin. No? Ganon, ano, gusto ka lang talaga namin tulungan. Eh, yun yung mga tipo nga ng klase na hindi na nagpapaalala, oy, tinulungan ka namin. Diba? Hindi na kasi nga, wala mo kami hihingin sa'yo. Gusto lang namin manalo ka kasi nakikita namin ang prinsipyo mo. Diba? Maganda yan. Nasa Senado ka. Nakita mo kung wala si Marcoleta dyan sa panahon ngayon. Sino makapagsasabi doon? Sino tatayo doon para magsalita at sabihin? Nalinawin nga natin kung saan ba banda bumagsak ang dignidad na gusto niyong iangat. Sabi niyo, iangat natin. Ibalik natin ang dignidad ng Senado. Ano ba ibig sabihin? Ibalik natin. Ibalik ang liderato sa inyo para bumalik ang dignidad. Eh, sa inyo nga nasira yan. Diba? Dahil ayaw nyo nga buksan. Pinagnakawan tayo, tanghaling tapat. Pero hindi kayo interesadong alamin kung sino-sino itong mga magnanakaw na to. O kaya tayo nawala ng dignidad sa taong bayan, nawala ng tiwala sa atin. Sino sa mga mambabatas na yan ang pwede magsabi ng ganyan dyan? Wala. Si Senador Marcoleta lang. Di po ba? Siya lang, bukod tangi, nang may paninindigan. At walang nag-dare, walang nobody dare to contradict. Walang tumindig doon para magsalita. Ultimo si Lacson. Diba? Dadirekta siyang sinabihan. Diba? Ano gusto niyo pa strike off kanya doon sa video? Samantalang ako nga noon, kuyurakan ako dito sa plenaryong ito eh. Pati nga yun nilagay niya roon sa kanyang chairman's report eh. Nung hindi tinakap kamo ng media, yung may sulat kamay doon na 500 para kay Congressman Marcoleta eh. Nung hindi pinatulan ng media, pinabukasan, dalawang beses pa siya nagpa-interview. Di ba? Naalala niya? Para gusto niya kasing ilabas na meron akong ganong klaseng kinalaman o ano nangyari. May mga pumatol, merong hindi. Di ba? O pero may nagawa ba ako? May nung nagsasalita siya, sinabi ko ba, strike off niya, buray niya yung video na yan. Oh, pinakita niya ron, naka-body-body ko daw ang mga itong mga kwan, itong mga diskaya, ito yung tatanggol ko raw pilit, pati asawa ko, kung ano pa raw dyan sa insurance, involved din daw. O, ano ba, pinabura ko ba yun? Diba? Mga news report din yun eh, diba? O, kahit hindi totoo yun, pero hindi ko siya pinabura. Kasi nasa public naman na yan eh, napanood na rin nila yan eh. Diba? Ang ibig ko sabihin, sa punto ni Senator Marcoleta, siraan ka man ng siraan, ang magpapatotoo lamang sa iyong sarili ay ang iyong mga ginagawa, yung track record. Parang ginagawa nila sa pangalawang pangulong Inday Sara, kahit yurakan nila yan sa Kongreso, eh, dalin na nila yung impeachment, sige, ipasan na nila yan, ha? Dalin dyan sa Senado, magkaroon ng pagdinig, gano'n, ano. Lalabas at lalabas ang totoo, babalik sa kanila, mag-rebound pabalik sa kanila yan. Ang tawag dyan ay karma, power di hamak na, talagang ayaw niya magkaroon ng military muli ang Japan. Walang nung military capabilities, magkaroon lalo na ng nuclear weapon. Kasi nga, yung kasaysayan, umuulit eh. Kaya yan ay paulit-ulit niyang pinapaalala sa Amerika. Sa Russia, walang problema. Pero ang Amerika, di ba? Alam niyo naman ng Amerika eh, di ba? Mahilig siya sa tinatawag natin proxy war eh, di ba? So hindi niya makalaban ng direkta ang China, yung mga nakapaligid ang sinusunsulan niya. Sama na tayo, di ba? Kaya kung matindi ang pananindigan mo sa punto ng sovereignty o kasarinlan, aba, hindi ka papayag madiktahan ng isang superpower. Di ba? Hindi ka papayag, no? Parang nagawa niya ng Tatay Digong. Kaya nga ayaw sa kanya ng Amerika. Kita nyo? Kaya nga si Donald Trump sa totoong buhay lang. Eh. Parang niya ipaliliwanag ang sarili niya. Yung kanyang posisyon patungkol sa ICC, hindi daw yung kinikilala. O yung Russia nga pala, naglabas ng warrant of arrest sa mga opisyal ng ICC, saka nakakita. Nagkaroon sila ng paglilitis sa Russia at inorderan na

arestuhin itong mga taong ito. Kaya hindi sila talaga pwedeng pumunta ng Russia o ng mga bansa na kaalyado ng Russia. Baka sila arestuhin doon. Ano? Yung pong prosecutor Amir Khan, pati po yung ilang mga judges dyan sa ICC. Ngayon, dito naman sa Amerika, bagamat siya ay sinanction niya ang ICC, sinabi nga, pati gumawa pa nga sila ng batas na pati mga kaalyado, masasanksyon pag kayo ay nakipag-cooperate sa ICC. O ba't din niya masanksyon ang Pangulong Marcos? Nakipag-cooperate na maliwanag sa ICC. Ba't din niya magawa yan? Di ba? Kaya double standard din. Ano? Bakit? Yung kanyang kinukonsiderang mga EDCA nandito sa atin. Di ba? Wala nang silbi yan pag nagkataon dahil si Donald Trump din mismo nagsabi, hindi ako biyabiyahin ng ganyang kalayo papunta dyan sa Southeast Asia para makipagdigmaan lang sa China. Ay tinuturing kong kaibigan ng China o paano na. Kaya yung sinasabi nilang maaari proxy war pa o kaya hindi siya direkta. Kasi alam niya na hindi siya mananalo ron. Di ba? Pero andun pa rin yung pailalim na pa-proxy, no? Yung pagagamit, yung mga bansang willing and able magpagamit. Pero yung ikaw ay maninindigan, hindi ka papayag, no? At in general, yun nga yung sinasabi ko, yung pong paninindigan mo na hindi tayo pwedeng pakialaman ng kahit na sino pang banyaga, ay kasama po dyan ng ICC. Diba? O isipin nyo po, tayo ay nagkakagulo sa kasalukuyan dahil dun sa inisyong hindi pinagkaloob na TRO dito kay Senator Bato de la Rosa. Ay naging maingat po ang ating Korte Suprema. Siya po ang nagsabing huwag na siyang bigyan ng TRO. Lima po ang nagsabing bigyan. Opo. At isa po ang hindi ho dumalo, no? Sa mga pagdinig na yan. Pero lumalabas, ano ba naging katwira nun siya? Nakikita niyo po ba't di niya binigyan ng TRO? Una, ay yun po yung sinasabing kung may warrant of arrest daw, hindi daw magandang pangitain sa isang opisyal ng gobyerno, lalo na dati pa man din PNP chief at dati pa at isa bang sitting senator ang parang tumatakbo ka sa batas. No? Hindi daw magandang pangitain. Ayon doon sa Siam. Ha? Ikalawa, yung pinakamatindi, kung wala naman daw direktang utos ang Pangulong Marcos para ipaaresto si Senator Bato, walang saysay yung paghingi niya ng TRO. Ang punto, sabi ko nga kagabi habang binabasa natin yung part no, nung mainit-init pang resolusyon na nailabas gabi na sa programa natin, nabasa natin yung ilang bahagi, lumalabas po na nung panahon na siya umaapila ng TRO, wala po yung mga ganong klase na nung May 11, na siya isapilit ang kukunin doon, na natapa ng hagdan, nung May 13 na nung hindi inilabas yung TRO dahil nagsabi ang pangulo wala naman siyang sinabing hulihin, 'di ba? Wala siyang order na hulihin. Ito nga mabigat. Kung ngayon siya hihingi, malamang baka ibigay yung TRO, tama? Kaya nga sabi ni Ferdy Topacio sila'y nag-appeal, tama? Nag-file sila ng motion for reconsideration kasi nga sa mga pagbabagong nakikita kagaya ngayon ang trato sa kanya ng DOJ fugitive. Ang PNP, kakanselin na daw yung mga baril niya. Sabi daw kasi ng NBI. Tama? Ang NBI, tinuturing siyang armed and dangerous. Di ba? So, lahat po ng bagay, ano, pati ang DOJ, gano'n na nga, no? Pati si Jimmy Bondoc, gusto niyang ipasiwalat kung nasaan si Senator Bato. Abogado yan ni Senator Bato. Di ba? Hindi mo pwede basta pilitin yung isang tao kahit alam mong alam niya. Diba? Totoo yun. Di ba? Hindi mo pwede i-coerce. Hindi tayo martial law. Hindi po ba? Apo, so kumbaga, hindi mo pwede, lalo na yung abogado siya ng pang kliyente niya. Nasa sa kliyente niya yung kung gusto sumuko o hindi. Pero yung client-lawyer privilege na tinatawag, hindi mo pwedeng isiwalat niya. Baka siya matanggalan ng lisensya. Di ba? So, kahit na alam mong baka alam nila kasi abogado siya, abogado sila nun. Hindi mo pwedeng pilitin. Ano yan? Pitpitin nyo? Kukunin nyo? Sabihin nyo, pag di nyo kinuha yan, pati kayo, didemanda namin. Hindi pwede. Dapat marunong kayong tumanggap na ang sagot ay no.
Gusto niyo yes lahat eh. Di po ba? Kahit na bending the law na, yes pa rin eh. Di ba? Kaya ngayon na sinabi ng Korte Suprema, nag-iingat lang po yung siyam. Ano po? Dahil ang sinasabi nga po nung iba, parang pinatutungkulan nila na kung merong warrant at ikaw ay nasa isang mataas na katungkulan, parang all the more na dapat ipakita mo yung iyong pagpalima sa isang warrant o pagsunod sa isang warrant. Pero, in general, hindi pa naman na didesisyonan kung valid nga yung warrant o hindi. Diba? Bakit? Eh kasi wala na nga jurisdiction sa atin ng ICC. Eh yun ang hindi pa nila dinedesisyonan. Ang pinag-uusapan lang doon ay isang particular na warrant. Ngayon, kung valid ba yan o hindi, hindi pa nga napapag-desisyonan. Kaya ang dating sa iba, yung siyam na nagsabing hindi natin na kailangan ibigay yung TRO, kasi una, hindi naman siya pina-aresto ng presidente. Nagsabi ang presidente, wala akong order, ibibida ko na sa inyo. Di ba sabi niya sa vlog, bibida ko na sa inyo, wala naman akong order na ipa-aresto si Senator Bato de la Rosa. Eh, taliwas po ang pagkilos ng NBI eh. Pati ang DOJ, o pati na po ang PNP, di ba? Taliwas ang kilos nila, opposite. Baligtad, kabaligtaran. Eh kaya dito, malamang sa apilan nila Atty. Tapacio o nila Atty. Bondoc at Atty. Torion, may preba na sila. Kaya nga sabi ko kagabi, di ba? So wala ka pang preba na nagigipit ka. Wala pa. O ba't ka namin bibigyan ng TRO? Pakita mo muna na may... Di ba? Pakita mo muna na, aba, delikadong buhay mo. Ha? Talagang nang nagaganap na yung kadelikaduhan. May halimbawa ka na. Ay, pagkakalob yung TRO. Parang ganon. Di ba? Pero yung haka-haka mo pa lang na ako eh dadalin sa dahig, mga ganon, ano? Wala pa eh, di ba? Kumbaga, parang hindi ka pa nga inaaresto dahil wala ngang order na arestuhin ka mismo ng presidente. Tama? Siyempre, mga matataas na maestrado, naniniwala sila sa salita ng presidente. Tama? Eh, pero kung babalikan nila ang kasaysayan, baka magbago ang isip nila. Bakit? Eh kasi nga, di ba, sa kasaysayan, nakita naman natin ang Pangulong Marcos, no? Hindi dapat sa kanya nang gagaling ang flip-flopping, no? Ang ibig sabihin ng flip-flopping, yung pabago-bago ka ng iyong paninindigan o ng iyong posisyon, di ba? Sa kanya rin naman ang galing na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC in any way, shape, or form. Tama? Walang dapat nakapagbago noon. Ang totoo noon, mas mabigat pa nga nung naisiwalat nga po netong sila Mrs. Rogando Sasot, ano? Na meron siya nakuha ang dokumento mula sa ICC nung nagpapaliwanag ang ICC dahil sa kanila napunta yung ano eh, yung kritisismo eh nung nangyari kay Tatay Digong, di ba? Sa kanila talaga sila ang pinag-initan. Na ba't ba kami pinakialaman nyo? Bakit sapilitan yung kinuha sa amin ang aming Tatay Digong? Ah, nagpaliwanag ang ICC. Anong sabi ng ICC? Uy, hindi namin kasalanan yan, ha? Wala kaming kasalanan dyan. Kami ay naglabas ng red notice. Tama? Apo. At yung red notice yan para ipagbigay alam lamang, no? At ibinigay namin yan sa dito sa Interpol. Di po ba? Ngayon, Interpol po ang gumawa ng koordinasyon. Di po ba? Ngayon, ito ang tanong. Sino nagbigay ng idea na yan sa ICC? Ha? Na pwedeng arestuhin ng Tatay Digong kung ipadadaan sa red notice ng Interpol. Ha? Ang pangulo rin eh. Ang administrasyon din na ito. Kasi siya ay sa isang panayam niya, nasabi niya yan eh. Sinabi niya na ano, hindi talaga kasi pati international media nagtatanong eh, di ba? We will not cooperate with the ICC kasi it is our belief na it has no jurisdiction over us. No? Pero, ha, kung sila ay maglalabas ng warrant of arrest, hindi namin yan kikilalanin. Pero pag maglalabas sila ng warrant of arrest at ipadadaan nila sa Interpol, hindi namin pwedeng tanggihan ng Interpol. Siya nagbigay ng idea eh. At may dokumento yan. Yan ang pinakikita ng ICC. Nasa inyo rin galing eh. Kayo nagpa-aresto niyan, di naman kami eh. Kayo nga ang nagpadala niyan dito sa aeroplano, nagulat nga kami. Sinatanong nga

yun, na ang competent court, naniniwala silang wala na laban. Ang paniniwala nila, eh, dumaan naman pala ng DOJ. Ang DOJ daw, eh, competent court, eh. Yun ang sabi nila sa Manila. So parang, kung titingnan nyo, anong alam ng ICC? Diba? Wala siyang alam doon, ano? Kung anong sistema meron ng ating judikatura, diba? O kaya lang, kung titingnan natin, yung nangyari kay Tatay Digong, eh di, makikinikinita dapat nung siyam, ano? Nung siyam na judges, ano po? Na alam kong nag-iingat sila kasi nga naniniwala sila sinabi ng Pangulo na wala akong order na i-aresto. Eh ilang beses ba nangyari yung double talk? Yung wala daw, walang baril ng mga pulis, pumasok siya kay OJC, pero lumusog doon batalyon-batalyon, maraming baril, hindi kami gumamit ng tear gas. Eh may gumamit, may namatay pa nga doon, may proof na may namatay sa tear gas. So ilang beses bang ganun? Yung salita, hindi mapapanghawakan. Diba? At kung tutuusin, alimbawa lang, ha, kung nangyari yung nangyari na na may namatay sa tear gas at nalaman ng Pangulo na pumasok kayo doon, ang dami yung dalang baril, ang hahaba pa, hindi ba dapat lumabas siya sa vlog niya at nanggagalaiti siya sa galit? Ay, pagpaumanin niyo na po yung sinabi ko kanina, sabi ko pa naman, walang baril ang mga pulis nang pumasok dyan. Hindi kami gumamit ng tear gas. Eh, nalaman ko, may namatay sa tear gas. At nakita ko yung footages nilabas ng SMNI. Parang gera na, mga pulis natin, ang haba ng baril, etc. Ah, may na ano pa nga sa mata, na pepper spray pa nga na babae. Pulis ang nag-pepper spray, di ba? O pag nung nalaman ko yan, galit na galit talaga ako. Mananagot yan, di ba? Sana ganun, ano? Eh, wala eh. Ang sinabi pa nga, pag nakapasok na si Atambiling ko sa kanila, pag nasa loob na kayo, huwag kayong lalabas nang hindi kasama si Pastor Tibuloy. Diyos ko dahil. Di ba sinabi niya yan? On record lahat yan eh. Kaya nga kung yung mga Korte Suprema, yung mga katasasang hukuman, yung siyam na hindi nagkaloob ng TRO kay Senator Bato, dahil naniniwala sila na walang banta sa kanyang buhay. Well, bakit? Kasi sabi ng Pangulo, hindi naman daw siya pinaaresto eh. Teka lang, sana tingnan nila yung jurisprudence. So talagang korte, lagi nagbabatay sa jurisprudence, no? Yung mga dating pangyayari, di ba? So sana tiningnan nila, ito, exhibit number one, exhibit A, ang Tatay Digong nandun sa dahil. Nakapending na, isang taon na nga, yung writ of habeas corpus na final ng mga panelod, di ba? Ng mga magkakapatid na Duterte. Ano yun? Matindi yun. Pag nag-utos ang Korte Suprema na mali, ano ba sinabi? Lalo na patungkol kay Bato, kay Tatay Digong, pati yung iba pa niya mga sinasabi niya arestuhin, ano? Na kasama daw niya, no? At pag sinabing wala, ang Korte Suprema natin na walang jurisdiction ng ICC. Kasi hindi na umabot, 2021 na silang nag-imbestiga. Yung preliminary examination ay hindi maituturing ng panimula ng isang investigasyon. Kaya nga tinawag na preliminary examination, nasa prosecutor pa lang yun, hindi pa nga siya nabibigyan ng pagpayag ng judge. Kaya nga nung nagpaalam siya mag-iimbestiga na siya, paso na, 2021 na yun. Diba? At saka yung principle of complementarity, ino-honor ng ICC. Sabi ko nga, kahit member ka, hindi ka nila basta panghihimasukan. Kasi alam nila may korte ka sa bayan mo. Ang tanong, di mo na ba kaya? Kung di mo kaya, papasok na kami. Ganun yun eh. Pero hanggat gumagana ang inyong mga korte, hindi siya basta manghihimasok. May principle of complementarity na tinatawag. Mag-issue siya ng warrant of arrest, tatanggapin ng korte ng Pilipinas, pag-aaralan ng korte ng Pilipinas. At pag nakita, ay kayang-kaya namin litisin to rito. Kami na lang. Bakit padadala dyan? Kami na lang. Diba? Oh, kasi eto nga lumalabas dito, dun sa siyam, ano po, na alam natin na nag-iingat. Sabi ko nga, kahit di natin masyadong makita yung dahilan, pero kahit papaano, yung prinsipyo ng pagiging patas nila, nandun. Kasi yung respeto nila sa executive, sabi ng presidente, wala raw order of arrest. Eh. O di, okay, ba't tayo mag-i-issue siya ng TRO? Diba? Para nakakahiya naman yun. Narinig natin, sabi niya, eh siya ang head na executive eh. How can

0: be the mastermind. It is the executive who implement project. Sabi niya, sabi ng pinsan niya. So executive, sino ang head? Di ba presidente? O ang sabi ng presidente, oh, wala akong order na i-arrestuhin niya. So walang kikilos, walang DOJ, walang militar, walang pulis, walang law enforcement na hahabol sa iyo kasi sabi niya wala, tama? O eh, ikaw, Korte Suprema, mayroong pending dito, TRO. Bakit po a-aprubahan yung TRO? Eh, yung sabi ng Pangulo, wala raw order na aresto eh. Di ba contradicting yun? Parang, baka magtampo yan, baka parang andating eh. Kayo naman, wala na nga akong order eh. Tini-RO nyo pa rin kami. Di ba? So, respeto ang tawad eh. Kaya nga, maliwanag, hindi pa sila talaga nag-de-decision doon sa talagang pinakakaso. Kasi ang magiging desisyon na to malamang kasama na yung kay Tatay Digong, yung writ of habeas corpus, no? Pero ang punto dito, makakatagpo ng masaklap na katotohanan ng ating Korte Suprema. Palagay ko naman, alam na rin nila. Kahit ipag-utos pa nila sa executive na dalhin niyo yan si Pangulo Duterte sa harapan ng Korte Suprema. Gusto namin siyang makita dahil illegal yung pagkakadala sa kanya doon, dalhin niyo siya rito. Ang problema, ang executive natin, kahit pumunta pa siya doon sa harapan ng ICC, hindi niya i-honor yung order ng local court natin o ng Supreme Court natin. Kaya nga sabi ko nung isang araw pa, di ba? Makita sana ng Korte Suprema kung yung ang order niyo, hindi nila kikilalanin. Yung order nila ron, kikilalanin natin dito. Anong tawag doon? Parang binabatok-batukan lang. Akala ko ba may soberenya, malaya tayong bansa? May sagitan demokrasya. May panindigan naman natin ang ating bayan. Di ba? Hindi naman tama. Kasi parang sampal sa mukha yan ang ating hudikatura na may paglilitis na nagaganap sa labas ng bayan natin. Lumalabas. Hindi natin kayang gawin dito. Eh nakapagpakulong na tayo ng presidente. Ha? Kahit ng mga senador. Di po ba? Meron tayo. Pati nga yung sabi ko nga in example yung sa inyo Maguindanao Massacre. Di ba? Mga governor din yung mayor din ang involved, di ba? Ibig sabihin, may kakayanan ng ating local courts. So dapat, tayo naman nilang bandera ng Pilipinas. Manindigan tayo sa ating kasarinlan. Tama? Lalo na may katwiran at dahilan tayo dahil nag-withdraw na talaga tayo dyan. 2018, naging effective 2019, dumating ang COVID 2020, hindi sila nagkaroon ng anumang bagay ng pag-iimbestiga. Kasi nga, nandun pa lang sila sa preliminary examination. Nandun pa lang sila, wala pa. Dinala pa lang sa kanila yung reklamo eh. Di ba? Yung problema, after 1 year, hindi naman sila nagdemanda. Kasi kung after, halimbawa, 1 year ang grace period, no? 2018 tayo nagpaalam, alis na kami. Kung sila ay within 2019, wala pa naman COVID noon, ay nag-issue ang judge ng ICC na yung preliminary examination mo, gawin mo ng investigation. Umatras na sila. Oo nga, kaya nga tayo mag-iimbestiga eh, kasi umatras na sila eh. So kahit umatras na sila, meron tayong 1 year para habulin yan. Para kahit pag nag-effective na yung pag-alis nila, sakop pa rin natin ang kanilang jurisdiction. Hindi nga nila ginawa yan. Tapos dumating pa yung COVID ng 2020, tama? At nagkaroon ng formal na examination o ng investigation 2021 na. So 2 years o 3 years na after nating formally umalis sa ICC. So therefore, wala talagang jurisdiction. Kasi nga ang argumento dun na sinasabing hindi nung mga krimen na naganap sa panahon na member pa rin kayo. Teka, walang katapusan yan. Diba? Walang katapusan yan. Ibig sabihin, yung krimen na naganap, kahit na hindi kayo nakapag-imbestiga nung kami member pa, pero nangyari yan, nang member pa kami, unli yan. Yan yung sinasabing unli. Trip-trip lang. Pag may nakita kayong, ito rin si ganito, dapat imbestigahan din ito. Kasi nung panahon na yun, member pa sila eh. Hindi ganun yun. Dahil nung mga panahon na yun, wala pang imbestigasyon patungkol sa kaso na yan, walang kaso patungkol dyan, di pwedeng buhayin yan. Diba? Kasi otherwise, magiging, yun nga yung sinasabi, na ano pa yung Rome Statute nyo kung kayo rin hindi susunod dun? Unli, endless. Na power. O eh, anong klase to? Na tayo mismo, nagpapa... Para bang tayo eh, nakalaya na sa kamay ng mga Kastila, sa kamay ng mga Amerikano. Totoo bang malaya? Di ba? May kasarinlan. Tama? O ito yung mga pagkakataon na ipaglaban natin. Dapat nga, masigasig naglalaban dito eh, ang ating Korte Suprema. Ang hudikatura natin. Siya dapat ang nangunguna dahil siya ang nainsulto rito. Nagpinakikialaman ang trabaho nila. Diba? At ang hudikatura natin ay isang bahagi ng ating gobyerno. Kabahagi siya, isa siyang sangay ng gobyerno. Tama? Hindi lang siya korte. Isa siyang sangay ng gobyerno. Ipagtanggol niya ang dangal ng hudikatura. Diba? Na, uy, may korte kaming gumagana. Kayang-kaya namin gawin yan. On based on track record, marami na kaming nagawa. Pati nga ang sarili namin Chief Justice dati na impeach namin eh. Napatalsik namin eh. Ibig sabihin, meron tayong gumagana ang hudikatura. May mga batas tayong umiiral. Kaya nga, kung delikado din yung sinabi ni Sestrilon, naalala niyo yun sa kanilang argumentong interview ni Jimmy Bondoc. Naging viral yan, di ba? Anong sabi niya kay Jimmy Bondoc na eh, yung pinagtatanggol ni Jimmy Bondoc, ni Attorney Bondoc, yung ating soberenya, yung ating pagka-Pilipino, yung ating mga batas, yung ating konstitusyon. Anong sabi ni nung nag-i-interview sa kanya ni Sestrilon? Anong sinabi? Eh si Boying Rimulya na nga daw nagsabi kasi ang question ni Jimmy, eh ba dapat dito nga rin ang kinasuhan dahil kaya naman natin. Eh dating Justice Secretary na ngayon ay Ombudsman nga na ang nagsabi eh, na wala tayong kakayanan, hindi natin kaya, kaya nga yan hindi makasuhan dito, kaya nga dun sa ICC dinala. Uy, mabigat yun, mabigat na salita yun. Bakit? Alam kong sinabi yun talaga ni Boying dahil tinanong siya nun sa Committee on Foreign Relations eh, ni Senadora Amy Marcos eh. During that time, DOJ Secretary pa siya eh. Parang nakalimutan na niya, ilang taon lang ang nakalipas, pinagtanggol pa niya ang estado ng ating bayan sa ICC. At tinutulak niya yung principle of complementarity at iginigiit niya na meron tayong sariling justice system na gumagana. And to prove, ombudsman na siya ngayon. Ibig sabihin, gumagana, no? Kasi kung hindi, paano ka naging ombudsman ka pa sa ngayon, tama? Ibig sabihin, naniniwala ka na ang sistema ng hudikatura na rin gumagana, pinagtanggol mo yan doon sa ICC, di ba? All of a sudden, bumaligtad lang nung nagbago na ng posisyon mismo ang Pangulong Marcos. Di ba? At nagbigay ng pahiwatig na sa ICC ang paraan, idaan niyo yan sa red notice ng Interpol. Di ba? Pero indirectly, nakikipag-cooperate ka sa ICC at ngayon kitang-kita yung kooperasyon at parang antulay nyo si Trillanes. Di ba? Maliwanag pa sikat ng araw. So eto ka ngayon, ano po, ang punto lang natin, nung sinabi ngayon ni doon sa Committee on Justice ni Senadora Amy Marcos, nung sinabi ng dating Justice Secretary Boying Rimulya, nung tinanong siya ni Senadora Amy, na bakit ganon? May mga dokumento, may mga ebidensya na napunta ng ICC, eh kung meron pala lahat yan eh, dito galing, bakit hindi tayo nagsampa ng kaso gamit yung mga ebidensya ang pinadala nyo sa ICC mismo? Bakit hindi nyo ginawa yan? Ano ang sinabi niya? Yan nga, yung sinasabi ni Sestrilon, no? Na hindi kaya yan dito kasi walang kooperasyon ng mga pulis. Wala kang makuwang record. Di ba, mga ganun ang mga sinabi niya? So parang sa mga sinabi niya yun, parang pagpapahiwatig o paglalathala ng isang desperate failure ng justice system natin. Eh, hindi lang yun sa kaso ni Tatay Digong o ni Senator Bato, ha? Para sa atin pong lahat yan. Paano tayo mananalig sa hudikatura natin na makakapagbigay ng katiyakang hustisya kung siya mismo ay umaamin na hindi natin kayang gawin niya? Kaya nga, meron tayong papasahan ng trabaho. Anong tawag doon? Di ba? E di parang ganun nga, pag limbawa ikaw o ako nagkaroon ng problema at ayaw nila dito kakasuhan dahil ang gusto nila ipatapong ka sa malayong lugar, daling ka ron sa dahig, eh di ganun ang gagawin nila, doon kanila papakasuhan. Di ba? Kasi doon, hindi naman nila pala kay questionin na bakit nyo dinala rito? Di sa inyo na, bakit di nyo litisin yan dyan? Kasi ibig sabihin, pag dinala nyo rito, ito ay isa ng pag-amin na hindi nyo kaya. Kaya nyo nga dinala rito. Insulto yan sa hudikatura. Kaya dapat ang lumalaban, nangunguna sa pagtatanggol ng ating soberenya ay ang ating hudikatura. Patunayan nila na ay kaya namin yan. Nakapagpakulong na nga kami, dalawang presidente na nga. Tama, di ba? Dalawa. Pero later na-commute lang, di ba, yung mga sentence. Pero yun po ang ibig kong sabihin. Ano po? Gumagana ang ating hudikatura at ang pwedeng magtanggol niyan ay ang mismong ating mga kataas-taasang hukuman. Kaya abangan pa rin natin, ha? Huwag tayong mawala ng tiwala at loob sa ating hudikatura at respetohin nila yung naging desisyon nila na huwag maglabas ng TRO. Pero yung mismong laman ng kaso na kung may jurisdiction ba sa atin ng ICC o wala na, ayan ang ating aabangan na kanilang didesisyonan. At damay na po dyan yung kaso ng Tatay Digong. Pero asahan na natin, kahit gano'n na maging desisyon nila, hindi mapapauwi agad-agad si Tatay Digong dahil hindi susunod dyan sa Korte Suprema natin ang mga taga-ICC. Pero ang maganda lang, yung mga kagaya nila Senator Bato, hindi pwede basta itatapod doon. Dahil meron nga tayong hudikaturang gumaga. Diba? Nako, nabuusan na po tayo ng oras, kay bilis po talaga. Di bali po, ah, magkikita pa rin po tayo bukas sa kapareong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 a.m. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido. Pakihit, pakitindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 8:10 a.m. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
3: BBC News with Danielle Yawovetska. The US military says renewed strikes on Iranian targets were defensive as diplomatic moves continue to try to end the war. The US Secretary of State said progress over reaching a peace deal with Iran would take a few days. Health officials in Gaza say at least five people have been killed in an Israeli strike that hit a refugee camp in the centre of the Palestinian enclave. Medics and residents in the Maghazi camp say an Israeli drone fired a missile as people were confronting an anti-Hamas militia group. A train has collided with a school minibus in Belgium, killing four people. Two of the dead were teenagers. The early morning accident happened at a level crossing in East Flanders. Senegal's parliament has elected the sacked Prime Minister Ousmane Sonko as its new speaker, giving him a powerful platform to challenge the president. South Korea says it's planning to launch its first nuclear-powered submarine in about a decade's time, aimed at countering North Korea's submarine-launched missile threats. Top doctors in Britain say social media ranks alongside smoking as a threat to the health and well-being of young people. The Academy of Medical Royal Colleges is recommending doctors routinely ask young patients about their screen time. The French government says seven people have died during the current heatwave. Five of those were drownings. The boss of the company that runs Starbucks in South Korea has made a second public apology over a controversial ad campaign that appeared to mock the 1980 massacre of pro-democracy protesters. The son of the founder of the Mango clothing empire, who was recently arrested over his father's death during a mountain hike 18 months ago, has dismissed the accusation of murder. In a letter to Mango staff, Jonathan Andik calls the allegation serious, unjust and unfounded. He says he's stepping down as vice president to focus on his legal defence. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: it's fairly large, so anything that may or may not happen should all fall within the exclusion zone, and that's the whole idea of having one.
1: He's having Christmas off, but works right through the rest of the silly season. I can't imagine what it's like to be one of those people on the night making sure it all goes according to plan. They must all be on high alert.
0: We actually have people on the barges when the fireworks are being launched. So they've got fireworks 2-3 metres away from them. Admittedly, they're inside a shipping container as the protection, which is fine. But yeah, look, it gets a bit noisy on there. There's a lot of smoke, a lot of sparks flying around. You know, hopefully it'll all go according to plan.
1: I hope so too. Well, I really hope all goes according to plan for these hard-working creatives as they make our New Year's Eve a night to remember. And looking back...
2: Pinagtatanggol, di ba? Siguro, yung di pa maliwanag yung paliwanag na nabasa ko, na yung maring yung gusto nila na iligtas daw eh. Yun ang parang narinig ko eh. Gustong iligtas. Eh, natural.
3: Yung interpretasyon nila dun sa panukalan ni Marcolente.
2: Oo. Eh, halimbawa, ikaw rin. Di ba gusto mo rin iligtas ang iyong kapwa Pilipino? Hindi na yung pagiging kapwa ninyo, senador, kundi bilang kapwa Pilipino na alam ninyo na wala sa batas dahil merong namamagitang batas na hindi pwede na agad-agad dalhin sa ICC kung hindi dapat idaan muna sa local court. Yes. At maging ang ating mga ilan justices nagbigay na ng kanilang mga pahayag, di ba? Na kailangan dumaan sa local court. Maliwanag po naman yun eh. At hindi dapat tawagin fugitive. Kaya ito pong ating ombudsman na si ombudsman Boying Remulla, yes, eh double time. Double time po siya sa pag-giba sa ngayon ay majority. Eh, bakit sinasabi ng ating mga kababayan na di umano ay talagang ginigiba ang nabuong Brave 13 na ngayon ay hindi na po 13 dahil mukhang itong hindi nagsasalita, ha, na sinasabi ng marami nating mga kababayan na si Lito Lapid ay nagsalita sa wakas. Bakit hindi tayo magkaisa dito sa Senado? Dapat iwasan na ang bangayan na yung po ang tama. Pinakatama sa narinig kong tama na sinabi na dapat magkaisa tayo ng lahat,
3: yes,
2: at ating isipin kung paano nating maisusulong ang mga batas na magbibigay proteksyon sa bansa at higit sa lahat sa mamamayang Pilipino. Bakit gusto ninyong isuga? Meron na tayong isa na ipinadala ninyo nang hindi dinadaan sa local court na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Alam ninyo na yan ay isang paglabag, at kundi alam yan ng ating Pangulo, dapat binigyan ng pagkakataon yung mga abogado na makalapit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, maging ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, ay hindi rin pinalapit nitong si General Torre na noon ay PMP chief. Agad-agad na promote from 1-star to 4-star. Ginaya niya si PNP dating chief Pampilo Lacson from 1-star to 4-star. Yeah. Pero ngayon, tila na-demote, siya ay general manager na lang ng MMDA.
3: General
2: at tila nag-voluntaryo na kung sakali, eh siya ang huhuli daw kay Bato. At sinasabi, nag-deploy na raw ang ating DILG na nasa ilalim niya ang Philippine National Police ng 10,000 na huhuli at magmamanman kay General Bato. At sinasabi na alam na nila kung nasa saan si Bato, Senator Bato, o eh bakit sinasabi pa nila na alam na nila pala, eh bakit hindi pa nila hulihin? Di ba? Eh kung sinasabi niyong alam, eh di aalis na yan doon sa alam niyong lugar. Oh, di ba? Eh pinaglululuko niyo ang taong bayan. Kung kayo nag-iisip, kami ring mga mamamayang Pilipino, hindi ko lang alam kung si Don Pepot na tango lang ng tango ay nag-iisip

0: Ha?
1: Totoo.
0: Oh, marami po sa ating mga kababayan ang nag-iisip, hindi nyo pa naiisip. Naisip na ng taong bayan dahil nasusundan ang inyong mga sinasabi. Kaya agad-agad, nakakapag-jump into conclusion na agad na sinasabi naman ninyo pag nagsalita ng kanilang mga nasasalob, fake news. Di ba? Yung mga nasa sagap daw, puro fake news. Sino ba ang gumagawa ng fake news? O katulad na lang, hindi man nakuryente ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., kasalanan niya ng mga nagpipid, ng mga nagbibigay ng impormasyon sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Dahil siya ay may 4.5 billion confidential and intelligence fund. Oh, may mga impormasyon dapat siyang natatanggap. Bakit nabibigyan ng maling impormasyon ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.? Mm-hmm. Yung 125 million inyong kinakalkal hanggang sa dumami na ng dumami, nag-fishing expedition na kayo sa sinasabi nitong chairman ng Committee on Justice na si Congresswoman Luis Ro na sila daw ay nag-mini trial. Kaya ano pang trial? Yan ay wala sa inyong kapangyarihan dahil yan ay nasa Senado. Oh, di ba, Don Pepot?
1: Yes.
0: O, tatango si Don Pepot.
1: Yes.
0: Di ba? So, yan mga kaibigan, may kanya-kanya pong function ang tatlong sangay ng ating gobyerno, paulit-ulit ito, pero nakikita kasi natin na labo-labo na pinapasok nila yung hindi nasa ilalim ng kanilang jurisdiction, intruding eh, di ba? Nakikialam kayo
1: yes.
0: sa function ng malaya at constitutional body na sangay ng ating gobyerno.
1: Yes.
0: May hangganan po, maging ang ating Pangulo ayon kay Justice Ko ay may hangganan ang kapangyarihan. Yes. O, kaya hindi lahat ng gusto ng ating
1: limits.
0: Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ay dapat ninyong sundin. Bulag na kayo bingi at pipi pa. Di ba? Sa katotohanan, bakit hindi niyo gustong malantad ang katotohanan? Kaya lumabas itong si Ben Dalo kasama ang ilang minority blacks, di ba? Ay dahil ayaw nila na mabunyag ang katotohanan. Dahil may mga tumanggap ng maleta na di umano ay sinasabi ng 18 ex-Marines na sinabi ni Attorney Levy Baligod na dalawa ay army, kabilang sa army, at ang 16 ang mga Marines, dating Marines na hinire ng dating chairman ng Committee on Appropriation na si Saldico na ngayon ay nasa ibang bansa
1: yes.
0: at walang balak bumalik sa Pilipinas hanggang hindi niya nakikita daw na stable at nasa bagong administrasyon na, sapagkat nanganganib ang kanyang buhay. Baka siya ay matulad sa Yumaong Benigno Aquino Senior na hanggang tarmak lang at doon ay nabuwal, di ba?
1: Yes.
0: At namatay. So, gusto niyang i-preserve para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan kung siya ay makakabalik ng buhay. At yan ang ikinatatakot ng mga ilang mambabatas na maaring sangkot sa tinatawag na malawak na korupsyon ng flood control na umabot sa 1.3 or 7 trillion
1: yeah.
0: mga kaibigan. Trillion-trillion at hindi pa dyan nagkasya ang ating kasalukuyang administrasyon. Siguro dahil sa mga bulong ng iba na sinasabi wala nang laman ang kabambayan ng bansa. Kailangan na tayong umutang para meron tayong magamit sa mga pangangailangan ng gobyerno. Diba?
1: Mm.
0: So ngayon bigla na naman nagsalita. Nagbulgar na naman ang katotohanan di umano ang Senadora Amy Marcos na may inilalatag na bagong plano na nagkita-kita raw sa Soler, kasama ang Speaker of the House, Boji D., Lacson, Tito Soto, at iba pang mga senador. Pinag-uusapan nila kung paano ang gagawin o kung paano i-amend ang mga batas sa plano nila na pagbabago ng ating saligang batas o tsa-tsa. Tsa-tsahin mo, baby. Yes. Kawawa na. Lungkot din ako nang mabanggit natin yung tsa-tsa kasi kaibigan natin at yes, naging kasama dito sa impilan. Si tsa-tsahin mo, baby. Ano, pangalan? Jimmy Murato?
1: Murato.
0: Diba? Po. Yan, mga kaibigan. So, yan, mga kaibigan, ang sinasabi natin. Kaya pilit nilang ginugulo. At sinasabi ko nga na di umano double time ang ating ombudsman kung paano gigibain ang ngayon ay majority. Pero malungkot, tila naging 14 na. Ha? Kung totoo, ha? Yan bali-balita na sumama na raw si Lito Lapid sa ngayon ay majority na binubuo ng 13 brave senators.
1: Sinasabi naman niya.
0: At kung may 13 brave senators, meron din 25 brave congressman, congresswoman na hindi pumirma sa yes para ma-impeach ang ating Pangulo, a Vice President Sara Duterte. At meron din tayo na mga kabataan, ha, na tinatawag din na mga matatapang, ha, Gen Z na lumalaban para malantad ang katotohanan. Ito pong si Barsaga, Leviste, at Paulo Marculeta. Sila ang mga lumalaban sa kabila ng mga nagkakaisa na magkakaalyado sa maleta, magkakaalyado partido, ha, na ang gusto ay mawala si Vice President Sara Duterte dahil po sa kanilang paniniwala ng Vice President ay isang stumbling block o isang malaking hadlang sa kanilang pangarap na mahawakan ang puder ng kapangyarihan at mabulgar ang kanilang pagnanakaw kasama ang mga kawatan, kinatawan. Di umano, ha, sa pagnanakaw sa malawakang flood control funds, mga kaibigan. Kaya nag-walk out, mga kaibigan, itong si Bendalo, kasunod po yung iba pang mga miyembro ng minority Black, at ito pong si Juan, Senator Juan Miguel Subiri, na nagsabi na ito ay isang travesty of the law. Ano ang magiging paglabag? Sinasabi naman ni Senadora Loren Legarda na kahit mahal na araw, kahit abutin sila ng magdamag, di ba? Burn the midnight, sabi nga, para tapusin ang dapat tapusin ng mga batas. O, di ba?
1: Sabi ni Senator Padilla, huwag nang mag-walk out. Dapat tayo, debate tayo, mag-debate
0: biro mo, nagsasabi, sinasabi ninyo, wala rin alam sa batas. Itong si Senator Robin Hood Padilla. Pero inahamong kayo ng debate. O bakit hindi naman kayo makipag-debate kung talagang tagi sa niya ng talino yung debate? Impromptu yan Tagi sa niya ng talino dahil wala kang hahawakan dyan na libro, kodigo, o ano, kundi yung utak mo, aasa ka dun sa utak mo. Diba? bakit ayaw ninyong lumaban ng debate? Si Bendalo, pinagmamalaki, isa siyang journalist. Bakit? Kahit ba journalist, ang daming journalist na tanga. Ha? Dahil ipinagpapalit yung kanilang tungkulin bilang isang mamamahayag sa kinang ng konting barya. Barya lang naman ang inaabot sa inyo. Pero ang ninanakaw ng inyong mga pinagtatakpan, bilyon-bilyon, trilyon piso na salapi ng taong bayan na maging bawat isang mamamayang Pilipino ay may ambag sa buwis na nasa kabang bayan na dapat ay ating pahalagahan, di ba?
1: Yes. Oh,
0: kahit yung pinakamahirap, bawat binibili niyan, may bat, may buwis.
1: Mm.
0: Eh, dagdag kayo ng dagdag eh. Ha? Kung ano-ano mga dinadagdag ninyo na babayarin ng mamamayang Pilipino. Kahit na alam ninyo na hilahod na sa hirap, na tayo ay nakalubog na sa kamunoy ng kahirapan dahil sinasabi na gindahinan ng krisis sa pagtaas ng langis. Nas may mga nagsasabi, hindi naman dapat agad-agad na itinaas ang presyo ng langis. Pero yan ang inaagapan, yan ang sinasamantala ng mga mapagsamantala ganit sa kim na mga negosyante. Yung mga ganyang pagkakataon, bigla nilang itataas. Kaya lahat ngayon, mataas na, mahihirapan na tayo na yan ay bumaba.
1: Yes.
0: Kung bababa man yan, kaunti.
1: Mm.
0: Dahil naitaas na nila. Yes. Mas mahalaga sa negosyo ay tubo. Wala, hindi ala sa kanila yung kawang gawa na katulad ng ginagawa natin Don Pepot, na kahit wala tayong salapi, iniipon natin sa alkansya, pero pagdating ng Kapaskuhan, para sa ating mga mahihirap na mga kababayan na kasabay na sana natin kakain sa araw ng Noche Buena bilang pagdiriwang sa pagsilang ng ating dakilang lumika, eh, ibinibigay natin.
1: Yes.
0: Sila, wala silang pakialam.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Yung pera nila ginagamit nila para maging hayahay ang buhay kahit ito ay nakaw at galing sa kabangyaman ng bansa. 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaya humahanga tayo dito sa bagong liderato ng Senado.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat ang hangad nila ay pagbabago, reforma.
1: Yes.
0: Kaya ngayon, hindi lang po rage ang ngayon ay binuo ng mga samahan. Meron din tinatawag na ROAR. ROAR. R-O-A-R. Ibig sabihin, ano yan? Boses. Ha?
1: Mm-hmm.
0: O, na binuo ng mga
1: retirado.
0: Dating opisyal.
1: Yes.
0: Na retiradong militar at PNP.
1: Mm-hmm.
0: Ang kanilang misyon na tawag na katotohanan.
1: Yes.
0: Yung tama ang dapat umiral at hindi yung inyong mga maling paniniwala na umiiwas sa pananagutan.
1: Mm.
0: Eh, alam ng taong bayan eh. O, hindi ba sinasabi, may si Di Umano ha, ito Di Umano. Na ako, hindi rin ako naniniwala kay Mig Subiri.
1: Mm.
0: Dahil ang alam ko, isang maginoong politiko yan. Dahil nagbigay daan siya kay Pimentel.
1: Nga po.
0: O, nang siya inakusahan. Na, pero ang mukha mo, galit. yan yung sinasabi natin. At tayo, na mga mamamahayag, dapat mahiyarin tayo sa ating mga sarili-sarili.
1: Mm.
0: Ba, kaya tayo tinawag na pang-apat na estado ng bansa. Dahil may tungkulin tayo sa bayan.
1: Yes.
0: At yan ay ang paghahayag ng katotohanan at hindi pagtatakip at paglihis sa katotohanan na para magkaroon ng tamang persepsyon, tamang kaisipan ang mamamayang Pilipino sa mga issue na lumilisaw sa apat na sulok ng ating archipelago.
1: Yes.
0: O yan, di ba mga kaibigan? Kaya tayo, meron akong nakausap kahapon na isang political advisor daw siya.
1: Mm.
0: Siya rin ay tumututol sa nangyayari. Ha? At nakikita niya yung pagiging bias ng dating mayorya na ngayon ay minority.
1: Mm.
0: Oh, sabi niya, wala tayong dapat kilingan. Wala naman po tayong kinikilingan dito sa ating palatuntunan. Nagkataon lamang na ang nakikita natin ay katwiran.
1: Yes.
0: Tamang rason.
1: Mm-hmm.
0: Na mga paninindigan na dapat panindigan ay ito pong sinasabi nila na kampo ng mga Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat sana kayo na nasa mayorya, hindi nyo dapat gamitin sa pampolitikang dahilan itong issue na ito na impeachment laban sa mga Duterte. Inuna ninyo ang ama, pinahitahimik ninyo, pinadala ninyo sa Daheg, sa ICC, kahit ito

0: ay taliwas.
1: Yes, hindi ba dumadaan sa
0: Oh,
1: judicial process?
0: taliwas sa dapat na due process.
1: Yes.
0: Maliwanag naman, maging ang ating mga Korte Suprema, ilang associate justice na ang nagsasabi na meron tayong korte,
1: yes,
0: di ba, na
1: functioning.
0: Functioning, ha?
1: Yes.
0: At ano ba yan sa Tagalog? Na gumagana.

0: Ay, nakasubaybay po sa inyo ang taong bayan. Kaya huwag ninyong maliitin, huwag ninyong sabihin na kayo ay, ano tawag dito, walang alam, ha? O, may alaman kayo o walang alam, dapat ipakita ninyo sa taong bayan yung inyong nalalaman at hindi sa pamagitan ng pag-iwas,
1: yes,
0: pag-walk out para hindi magkaroon ng quorum. At hindi matuloy yung sinasabi at minumungkahip. Mungkahip pa lang naman ito, di dapat tumayo kayo, ay object,
1: yes,
0: Mr. President, di ba?
1: Yes. Oh, paliwanag kung ba't di ka sanay.
0: Paliwanag. Hindi. Walk out agad itong si Bendalo, kasama naman yung The Clown, mga kaibigan.
1: Sama-sama sila.
0: Ayan, mga dating, ano yan, hinahangaan ko. Ha? Dahil alam ko naman na mga noong araw ay mga ano yan, Spice Boys ba?
1: Yes.
0: Oh, yan si Subiri.
1: Yes.
0: Si Pimentel yata, 'di ba? Apat sila.
1: Apat sila.
0: Eh si Defensor.
1: Bright Boys, yung kabila,
0: oh, apat. Si Defensor, si Defensor. Oh, yan.
1: Dalawang grupo yan dati, oh, mga bata.
0: Pero sabi ko nga, ngayon hindi na ako humahanga sa iyo dahil nakikita ko na mas maliwanag pa sa sikat na

0: sa minority yan. Dalawa dyan, dating Senate President na eh. Eh, ba't sasama pa kayo dyan? Mangunguna pa kayo yata dito sa pag-walkout?
1: Tuta Soto at saka si Miguel Subiri. Sila mga dati ng Senate President. Bakit gusto ba ninyo na gawin sa inyo yung ginawa ninyo ngayon nung kayo ay Senate President?
0: Yes.
1: Diba? Dapat tama si Robin Hood Padilla na minamaliit din naman itong mga ilang senador, diba? O na sinasabi nila, walang alam. Pero kung minsan, yung inaakala mo na walang alam o walang mas mataas na pinag-aralan na katulad nila, mga tapos yung iba dyan, ha, kung ano-ano, mas mabuti pa eh. Diba? Dahil ginagamit niya yung common sense.
0: Yes.
1: Common sense, mga kaibigan. Huwag ninyong kalilimutan na lahat tayo ay merong common sense na kapag yan ang inyong ginamit, mas malamang sa tama kaysa sa mali. Sapagkat yung common sense, nakukuha natin yan sa karanasan, sa mga nakikita natin. Diba? Na hindi nabibili, sa nababasa sa libro at hindi nabibili.
0: Yes.
1: Kaya nga ang mga senior citizen may tinatawag na wisdom.
0: Yes.
1: Yan ay bunga rin ng karanasan sa mahabang panahon. Diba?
0: Yes.
1: Kaya mahalaga po yung common sense na hindi na kailangan ng maraming titulo at mataas na pinag-aralan. So, nga nakikita ngayon natin, puro gulo, puro gulo. Ha? Hindi dapat yung tagisan ng talino para makita natin eh kung sino ang tama at kung
0: bagay
1: sino ang mali.
0: Paliwanag doon, kahit sabihin yung minority kayo, ilan lang kayo naroon. Pinapanood kayo ng taong bayan.
1: Yung po ang mas maganda eh. Yun ang mas tama eh.
0: Yes.
1: Yung pagtatagisan ninyo ng talino, doon kayo hahangaan ng ating mga kababayan kaysa sa inyong ginagawa na walk out na

0: Oh, eh kahit ba may committee ang
1: Dapat
0: rules?
1: one day before, sabi nila. Hindi sabihin nyo, dapat na
0: Oh,
1: ruling.
0: yun ang, eh, di na dapat ninyong ikatwiran.
1: Yes.
0: Mr. President, hindi ba dapat marapat lang na hintayin natin ang magiging resulta?
1: Oh. Eh, kaya nga

0: Mr.
1: Eh, nga
0: Lupag.
1: Eh. Eh, ngayon nakikita na ngayong kung nasaan itong ating mga senador. Mm. Alam naman natin yung grupo na yan, antay yan eh. Antay ng antay. Ha? Sa maaring package deal na ino-offer. Mm. Diba?

0: Batay na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Yun lang ginawa dyan sa Committee on Justice. Eh, nakita natin eh, di ba?
1: Yes.
0: Maliwanag sa mata ng taong bayan eh. Na hinohokus-pokus ninyo na kayo ay nagpipising expedition at hindi yung sinasabi nyo na mini trial na wala kayong jurisdiction sa kahit anong trial.
1: Yes.
0: Yan ay nasa kamay ng Senado.
1: Kaya kinu-question pa rin.
0: Eh, pero niloloko nyo taong bayan eh. Di ba? Niloloko ninyo. Kayo ang naggagawang bobo, tanga sa taong bayan na akala ninyo ay hindi naiintindihan ang inyong ginagawa. Kaya babala ng taong bayan.

0: mga nanindigan, ha, na dating opisyal. At na pinamumunuan niya tayo ni Esperon eh. Na po, General Hermógenes Esperon, mm-hmm, na dating naging chief of staff.
1: Yes.
0: Sa dating ano ba yan?
1: Pangulong po niya, GMA.
0: Oh, okay. GMA. Oh, yan. Diba? Oh, at iba pa. Mm-hmm. Oh. Kaya magsasaniversal sila. Yes. Na yung mga iba ngayon na mga opisyal ng ating armed forces, ng ating PNP, ay maaaring naging under na pa sa ilalim noon sila ay nasa poder, nasa posisyon. Oh, siyempre, kung superior nila yan, anong gagawin nila? Diba? Yes. Tulad din ng tatay, nanay. Siyempre, yung mga anak, yuyuko.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya medyo kabahan na kayo. Yes. Dapat dito, kayo, kaya meron tinatawag tayong check and balance eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, check and balance. Dapat pairalin yan.
1: Yes.
0: Ano kayo, tagisan kayo ng talino, tagisan ng katwiran. Mm-hmm. Ipakita ninyo ang inyong mga paninindigan.
1: Yes.
0: Oh, eh hindi, tumatakbo kayo sa labanan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sasabihin nyo, Bendy. Hindi naman malayong mangyari yan, Don Pepote.
1: Yes.
0: Dahil pag nalantad ang katotohanan, kasama na sila dapat, ha? Mm-hmm. Sa makakasuhan. Kaya pilit nilang ginigiba para hindi matuloy at makaiwas sila sa tinatawag na accountability o pananagutan. Diba?
1: Kaya sabi mga kababayan natin, nga, Beijing, oh, Senator Pia Cayetano, umpisahan mo na.
0: Oh, kaya nga sinasabi ni ano ni Senator Tulpo, mm-hmm, na hindi sila tanga. Eh, di lalong hindi tanga at bobo ang taong bayan. Iniisip pa lang ninyo, naisip na namin na baka yung ginawa ninyo yan sa susunod na impeachment trial, palabasin ninyo na hindi patas ang majority.
1: Yeah.
0: Diba? So, bending the law. Diba? Na sinabi ni Boying Remulla, yes sir. So, ibig sabihin payag siya at alam niya na hindi lang sometimes kung di ba na kailangan umayon sa ating sarigang batas. Ito kasama nila mga military, dating mga opisyal ng militar at PNP.
1: Mm.
0: Oh, sige.
1: Mula naman kay Sir Rick Corazon, magandang morning mga karadyo bandido at sa mga listeners nitong pulso ng sambayan ng Pilipino at sa inyong dalawa, Tita Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Rick Corazon, tignan mo itong mga minority enabler talaga. Pag hindi nakuha ang gusto nila, ayun, nag-walk out na, nagpapahalat, tatuloy na sila ay may mga maleta. Hmm. O, sige.
1: Mula kay Ma'am Ena Gray, yung kolehiyala ay pag nagsalita ay laging may index card.
0: Yes. Sabi ni Lita Prias, good day, M, Tita and Sir. Ito lang ang masasabi. Sinasabi ng iba na walang alam si Bangag sa mga nangyayari. Pwede ba yan? Oh, meron siyang 4.5 billion na confidential intelligence fund. Imposible na wala siyang alam. Ano ang ginagawa ng mga intelligence niya? Meron bang mga intelligence siya?

0: papasok ng politika kasi marumi raw. Ano na? Wala siyang isang salita. Sige, sabi ni Cindy Cruz, 13 brave majority black kilos na people of the Philippines support you habang ginibigipit kayo ni Remulla, lalo lamang silang nababaon sa hukay ng kasinungalingan. Gising na sambayanan at umaasa sa inyo. Tama po, nagtitiwala sa inyo ang maraming bilang ng ating pong mga kababayan. Kaya ipatawag na ang 18 ex-Marines kasama si Orly Gutesa at i-online si Saldico para magpahayag ng kanyang nalalaman diyan sa pagdi-deliver ng pera ng na kanyang mga ini-hire na mga dating ex-Marine. Hindi lang pala 18 yan.
1: Meron pa pong lalabas ka pagka
0: sinasabi na 18. Mga may umaabot sa 100.
1: Opo.
0: Yang mga hinire na yan ni Saldico.
1: Wala lang kay Ma'am Enchime. Good morning po, Madam Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Randy, si Randy Archaga Santisas, listening, maraming salamat. Sabi ni Evangeline De Salisa, ginawa nila, pinatatagal na lang ang impeachment trial. Alam nila, tagilid, wala silang 26 votes to convict Vice President. Kaya segue sila, resort to Noel, para di makatakbo si Vice President. So, ang ginagawa nila, kasuhan ang sa majority para maagaw nila ang majority para maiksa katuparan ang Noel. Kita na ninyo, basa ng taong bayan, pinaplano pa lang ninyo, alam na nila. Yes. Diba? Oh, sige.
1: Wala kay Ma'am Dolores patawaran. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, itong si Bongbong,

0: I object or objection, Mr. President.
1: Yeah.
0: Oh, sige.
1: Wala kayo, Ma'am Drusita, ako sa kiling. Good morning, Tita Carmen at Sir James.
0: Sabi ni Ray Urbano, good AM po, Ma'am Sir, kung gusto niyong malaman ang totoong pinagmitingan nila Soto at Boji D, search niyo ang interview kay Lito Banayo sa programa Sa Totoo Lang, at iyan si Erwin Turpo. Parang sigurado na siya na may makukulong na dalawang senador. Sa totoo lang, yan si Turpo, takot na mabuksan ang corrupt na blood control investigation dahil ayon sa 18 Marines, si Turpo ay isa sa nabigyan ng maleta. Sino sa dalawang Turpo? Rapi. Rapi ang lumalabas di umano eh.
1: Meron din naman sabi eh, si Erwin daw, ayon sa balibalita.
0: Oh, eh.
1: Kaya dapat ibitigan na para malaman na at binawin na tao.
0: Alam mo kung minsan yung balibalita, sabi nga may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Okay. Sige.
1: Mula kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso, good morning, sabi niya.
0: Sabi ni J.R. Gadi, hindi natigil ang bangayan dyan sa Senado. Para matigil yan, umpisa na nila ang investigasyon sa flood control. Tahimik yan kasi sabi nila. Natandaan ko yung sabi ni Senador Lito Lapid, bakit hindi daw magkaisa sa Senado? Tigilan na raw ang bangayan. Buti pa itong si Lito Lapid na kanilang minamaliit, nagsasabi ng totoo at tama.
1: Minsan lang magsalita, pero may sense naman. No?
0: Nabuntal silang lahat. Sige. Sabi ni Leti Prias, si Auntie Claire, naku, sabi nga ni Don Pepot, mainit daw ang ulo ni Auntie Claire. Alam po ninyo, hindi kayo dapat magalit kay Auntie Claire. Although, spokesperson ang sinasabi sa kanya o ang pakilala sa kanya, pero sa totoo, trained siya na maging attack dog. Di ba? Mm-hmm. Eh, kasi laging may ina-attack siya. Eh, ang tungkulin niya ay magbalita o magsalita ng sinasabi ng Malacañang o ng ating Pangulo.
1: Paliwanag sana niya sa tao na mas maliwanag.
0: Oo, kung ano yung mga sinabi ng ating Pangulo, yun ang ipapaliwanag. Pero atake siya ng atake. Di ba? Mm-hmm. Oo, eh. Kaya hindi po siya train para maging spokesperson. Train siya para maging attack dog. Kaya huwag kayong magagalit sa kanya. Sabi nga, trabaho lang. Sige.
1: Wala naman kay Sir Jaime Samoy Bernante. Meron kasing Marites sa Malacañang, Ma'am Carmen, Sir James. Kaya alam agad ni Sir Jaime Marcos. Sorry ka na lang, Auntie Claire. Yung Marites dyan, mabilis pa sa'yo.
0: Sabi ni Evangeline De Salisa, panabasa ko na ito. Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, Facebook na lang ako. Nanonood ni Lobat Radio ko. At least nakita ko kayo. Thanks po. God bless your program. Sana mabasa ang message ko. Ayan, nababasa ko na.
1: Wala naman kasi J.R. Gadi. Noong nagkudeta kayo kay Escudero, tahimik na ibinigay sa inyo ang Senate President. Wala, presidency, wala kayong nadinig sa kanila ng palitan ni Senator Cayetano. Eh, para kayong mga bata na iyakan ng iyakan, kasalanan niyo yan.
0: Eh, wala pang maleta nun eh. Kaya wala pa silang pag-aawayan o tututulan, di ba? Eh, ngayon kasi may maleta na kung sakaling ituloy-tuloy ng liderato ngayon, ang investigasyon, mabubulgar ang mga sangkot na mga mambabatas. Sabi ni Oye Gloria Ong, yung one ball na nanawagan nga eh, na iahon daw ang dignidad ng Senado, eh kayo naglulubog eh. Diba? Paano iahon, nilulubog nga ninyo? Eh trabaho ba yung mag-walk out kayo? Tama yung kay Robin Hood eh. Pagdibatihan ninyo, yung nanawagan, yung binabato at pinagmumura ng mga rarista sa Senado, anong iaahon ang Senado? Eh, may pa-walk out naman. Sila, sunod itawag na yung, ituwad na yung mga sasakyan niyan sa Senado, di lang batuhin ang mga yan.

0: gawa. Okay. Sabi ni J.R. Gaddy, good morning, Tita Carmen at Kuya James. Wala ba tayong presidente? Dapat mamamagitan si BBM dyan para matigil na kaguluhan nila. Ang problema, nagpunta ng Japan. Walang pakialam kung anong nangyayari sa Senado. Eh, para makaiwas, di ba? Pumunta ng Japan. Eh, pero ang isa sa mga nagmumungkahi sa United Nations na nagmumungkahi, yung Human Rights Advocate na si Fujiki. Fujiki, ha, tama siya, ha? Dahil sa, ano ba yung sinasabi ni Fujiki?
1: Nagamit na siya, political weapon.
0: Political tool.
1: Yes.
0: Ginagamit nila para ibagsak ang mga Duterte.
1: Gamit ng ICC.
0: Sige.
1: Mula naman kay Sir Jaime Samoy Bernante, Senate President Senator Aden Cayetano, at Pia Cayetano, time is gold, double time. Mag-imbestiga ng Blue Rim Committee. Kayo baka

0: which is true, di ba? Pero yung iba naman talaga, kahit artista sila, nagbabasa sila ng mga balita, nagbabasa ng periodiko, nakikinig din ng mga balita sa mga radyo, sa telebisyon.
1: At ngayon, hindi lang artista may script eh. Sa politika rin, may script.
0: Mga senador at congressman, di-script din sila eh. Di ba? Yung sinasabing mini-trial, mga script, dapat umayong kayo lahat sa script. Ang problema, merong hindi marunong sumunod sa script. Kaya hindi nagtutugma-tugma yung kanilang mga sinasabi. Yeah. Kaya nabubuking ng taong bayan, tapos magagalit kayo. Oh, sige.
1: Sabi naman si Jaime Samuel Bernante, Ma'am Carmen, Sir James, pag ang isang senador nakulong, bawal na bang bumoto sa impeachment trial ni BP Sara? Eh, hindi pa naman sila convicted, ha? Bawal ba silang bumoto na bagbasa batas?
0: Oh, may mga nakakulong na bumoboto eh. Di ba yung mga nasa, ano,

0: Bayros at si Diana Subiri.
1: O, hindi naman. Macho-macho naman si
0: hindi naman.
1: Si Senador
0: gapo.
1: Subiri. O, gwapong-gwapo pa. Kaya lang, o. Eh, pero si Ping, eh, medyo, nung araw pa, ang tawag na dyan ng taong bayan, Pinky.
0: Nalulungkot na nga si Senator Roxanne. Parang balak mag-resign eh. Inaawat.
1: Sa akin, Mike Abe, magkaibigan tayo. Kasi nasasabi ko lang at natatanong ko lang. Sige.

0: Marami sa Brave 13 ay makukulong daw. Advance mag-isip si Tulpo. Parang si Madam Oring. Magaling manghula. Basa.
1: Wala kayo sa recuration.
0: 56 pa lang. 756.
1: Trust approval ratings ni BBM ay sumadya sa negative 15 degrees. Bakit alam ba ng mga respondents ng survey na nasa Japan si BBM at napakalamig doon? Resulta ba yun ng pagkabisi ni Bumblebee?
0: Hindi, yung performance, di ba?
1: Sa kabila ng maraming ayuda na.
0: Dami. Tiba-tiba, paldo ngayon ang mga chairman ng barangay, yung mga nabigyan ng tig 200,000. Diba? Yung mga 200 na yan, hindi yan para sa inyo. Gamitin ninyo yan para sa inyong barangay. Diba? Ayun ang sinasabi ko eh, na bakit hindi gamitin ang barangay para makapag-train tayo ng willing and able na maging mga senior citizen. Diba? Mayroong mga senior citizen na malalakas pa eh.
1: Yes,
0: kaya lang,
1: kaya pa.
0: Mabilis na nagiging na dinadapuan ng dementia kung walang ginagawa.
1: Yes.
0: Kaya, dapat gumika ng programa para sa mga willing and able na mga senior citizen.
1: Yes. Wala naman kay Ma'am Lete Prias. Si Erwin po ang may maleta.
0: Si Erwin. Na dalawang sasakyan ang kanilang ang kanyang bodyguard. Di tayo nakikita natin eh. Nung tayo ay nasa Radyo Pilipinas, kasama ba kita nun doon? Dalawa, siya yung nasa gitna, isa, parang congress, hindi pa siya congressman.
1: Di ba po?
0: Yung sinasabi niyang, journalist siya. Di ba? Yan. Sige. Sabi ni Shirley Uy Ang, mainit lagi ulo ni Kiko, matching, kasi may period gaya ni Pinky. Hindi naman. Walang period si ano, si Kiko Pangilinan. At saka hindi rin naman inaamin ni Senator Ping Lacson na siya ay may period. Sabi niya, period na yon, hanggang doon na lang.
1: Mga period rin po tayo, Tita Carmo, wala na po tayong time.
0: Sige, sabi ni Miss Moya Bernante, ang Senado ngayon, puro na lang bangayan, sisiyan, trabaho na lang kayo. Walang personalan, bukas ulit, bayan, ingat lahat. Sabi ni Cindy Cruz, gusto daw ni BBM maging Prime Minister, kaya charter change sa malabo pa sa sikat ng araw. Tama na, sobra na.
2: Si
0: okay, wala na po tayong oras.
1: Salamat, salamat.
0: Ano ba yan? Okay, ito naman po ang yung lingkod. Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. May God bless us all. Marami pong salamat.
3: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM.